0: ahali bizimungu akayimba kano bizimungu kuyayimba kana akayimba bizimungu amali nizo kukampa bwati bizimungu bizimungu yali akamalizo kumba akayimba kano kati ngenda kwa mchalo ninayo sister wange bamuita Maria bwena ngenda kwa mchalo Maria nga jali ne musanga ne tuwegwa ko nga jali mchalo ne mugamba eh hey, kati mbancha ali wakane zileta bizimungu kakati kamba woku story ya bizimungu
1: bizimungu
0: kakati munangi mbandi waka ne zileta bizimungu nga kadako tubadde tuuliza kayimba ke kano yakampa ku WhatsApp nga nchali lya ntonde eyo kana kayimba nno kamabegako nali nchali na lya ntonde nakampa kakati ne ngende sika lya ntonde kano sika lya ntonde waliwo akalala kano kaine Masaka wano kati ngenda ku mchalo mbandi waka ne zileta bizimungu nga ndi ne Maria sisita wange Maria waka hahadi bizimungu najja yali tamanyi nti jendi yali ayitawo buyisi nga inajja alaga waliwo yali afiridwa waliwo omuntu yali afudde saidi zawo mukolombe waffe waggulu kati bizimungu nga agenda mukuziika ng'ekirungi naye gyali mukyalo kati mukuyita yayita waffaawo agenda okusisinkana nga wendi nga ndi ne Maria sisita wange bamuyita Maria nga wetulyawo bizimungu nga atubuuzako nga ajja tumubongako ki ekiriwo oli sede kakati nga abuuza ku sisita kasisita ka Maria nga akabuuzaako naye nga ndaba bizimungu ye mwala mbawa sitole y'oluyimba luno olwa bizimungu naye nga ndaba bizimungu ye mwala oba kisegeera kakati nembatunuulira bwe nti ngamba owaayi ngamba naye lwaki yemweddemwedde ate ng'obwedda tuwuliza luyimba naye nga bwaluwuliza kakati bizimungu neweyamala n'agenda nga budde bwali bugenzeemu ng'agenda kuziika naye yali gyali nga azzeeko mukyala awo kakati bwavaawo nga mbuuza Maria owaayi bizimungu ambuuzizza bulungi naye ate bwatuuse okubuuza gwe ndabanga yemwadde mudde kiki mbawa sitole ku luyimba luno omutima gunnuma ka Maria ne kaseka naye bulo eno sitole mbawa ntuufu

nakaji teriko ya dakasani iko lwa kuba munango okigambira nyo okizikire bakingamba nenkizika kati nkizikuluddeyo esitoli mba wantuufu Maria naseka demugamba kiki nanga oluyimba kati nyinawo nyinawo liganda lyange baliyitaliddeyo baliyita lyeyita waidamani waidamani ogamba otya nabira bali ku nsala awo etwenda bulamutaba ku nsala obanda kati liwaidamani nga kumbe nali akayimba likayina nga bizimungu yali kawa kumbe kati nze bwe nakateramu Maria okawuliriza akayimba teyambuulya nti oba yali akawuliddeko walala kumbe nga neddewo yali akamukoze eki kakati munange Maria abigiraagiraga kyokka bulokonze kiki nti ako akayimba ne buloddewo akayina akayina mu ssimu ye konze ei segeza yakabawa yakamuwa lwaki era yayimba ku Maria gyobuze buloddewo kakadiyingwa ngamba wai ensonga zingiddemu abakulu ensonga zingiddemu abakulu kakadi kumbe munange nze kyesaamanya bizimungu ampereza oluyimba kulediyo wano nga tutambula kumbe nga simanyi nkuba oluyimba kumbe n'ebizimungu alimu akantu kwa Maria alimu akantu Maria nendo kubuusa kuli waidamani liddewo nga liŋŋamba owai omuyaye essebo yantuma oluyimba ntutwalire Maria ssebo kyamutuma nekimugamba oluyimba olu naluyimbye nenyimba Maria naye byaddala nyimba Maria owewamwe waka nebizimungu bizimungu kale si ale okumanya mugezi tetulangamu kusinkana by the way nebizimungu tuludde ebbanga wewaffe sebo oluyimba yayimba Maria n'amaliza n'aluweereza ddeewo ddeewo alukubire Maria mbu obubaka bwe buli muluyi naye abaana ab'obulenzi

kubula okubukinga kuba kunoti musanvu tano musanvu emumunana muenda munana muenda munana oba kunoti musanvu musanvu nya muenda noti noti musanvu satu nya mwabafe kampale ntabula ya mitwalo mukaga atabafe masako mutwalo gumu nga bicheke kedua Bugoma Babu Safaris chigenda kumina kubugoma sanibiche kalangala okufanga kumina mukaga paka kumina mnano kwe kumi kugenda kumina kundikida

0: chafuna gema ulira gati kiridenyo musabiti eno wanu mu program Weekly Press Review. Weekly Press Review wanu kuyomu tuwa bulijjo Radio Buddu.
1: Tuchali ku Radio Buddu, radio y'omuntu owabulijjo, eddakiika ziri 25 ze zibulayo tukuwerekereze mu nteekateeka eno ya The Weekly Press Review. Bwe tuvaamu tujja kufuna enteekateeka ya musawo, ate wali ku saa 5 tujja kufuna enteekateeka y'ekinajjo kya Nkimize, ne Madimbuko omutaka wa Kabaka ajja kubeerawo nga kuwa ebikwata ku baserebo ba Uganda. Bera programu na you tumale tufuna enteekateeka ya Kayimba ko saa 9 n'enteekateeka ezibeerawo ku Saturday zigenda kubeerawo, naye nga fobudde buno tukyaliwo kubanga tukuwa mawulire agabaddewo mu sabit enamba
2: sabit enera. Speaker of Parliament ya Uganda Jacob Oboth yakalambidde nti minister wa government ezebitundu Balam Barugala waddembo okugenda mu maaso ne kaweefube gwaliko okulwanyisa obuli bw'enguzi n'okulaganya ensimbi mu gavumenti nandala amasomero okwetoloola eggwanga. Okulambika bino kidiride sentebu wa district ye Kamuli ye Desire Karoli okusaba speaker abayambe agambe kubala mwanti waga nti bwadde ne ligambo wako nyiniyo ayimirize bikwekweto byakola mu masomero mu bitundu bye Busoga. Nti anabiddamu mu lusomo olusooka kubanga ekiseera kino bwabikola abayizi nga bali mu tamu ya kusatu kisobola okukosa
1: tugenda kukola bibuzo bya kamalirizo
2: kisobola okukosa ngate baga nti ekisinga okubaluma bala mwono si mutendeke mu byanjigiriza nti ayinza okubanga ya bigenda mu buki
1: naye asobola okulaba omuntu ali enguzi kasita
2: enguzi ya mulaba
1: kakati wabanga ali omuntu gwakwata ali mu byanjigiriza tenga yali denguzi lwaki tamukwata
2: kati era jo president yabadde wali ekololo nga sinkanyemu
1: aba NRM
2: nakikonamu nagati siga bukola aga bala bugwakola NRM mbi yali ekola nali yanda natera okwerabira nakona ne mukirala buwala wage nammeerera era naye kyakola yakikola ne luli nga tukyali muka ningawo ntyo kakati sentebe Desire okutusaba okusaba kwe owa speaker yabada sinkanya abakulu mu kibiina ekitaba abakulembeze ba gavumenti ezebitundu ki Uganda Local Government Association Uruga ku paramenti nga bagala gavumenti erongose n'emisaala gyabwe ng'abasomesa. Kati speaker Oboth yakuliddemu n'abamubuulira nadai bwala bye pala bwe byakola ferafero bye tugwagala kati mwe byogwagala ebyo byagyo agati kati abafiiriza gavumenti ensimbi bala mukabakole ki kabakwati ebyo nanga bichi aliyawo James Seleko Pili ono ye yaiti achikirira abantu aba Jumani West yaita mu jumu kujuza ekifo kino ekyabaddemu mukuru Moses Ali kyalimu yalayidde yaidde okutandika okuchikirira abantu b'ekitundu kino adde mu bigere bya mukuru Moses Ali mu Jumani West era speaker yamukwasize bikozesebwa omuli semateeka na mateka gafuga parlamenti byagenda okusimba kwa kwesigama konga akole milimo je irono ya megaba newe bali bavuganya afuno bululo mtuwalo kumwe kumibili mbina mwabili mbosatu na itamu ilakati ya mwaka wechifo chino ni senteze moto kaya maze dozi saininga kasente akalala ilakati ya lisa butinga mchaine ya liamu badala gomanyi
1: ayoge nafe tuli mukuyoga ayoga umkulo wa VBK Technologies akutumide
2: yari
1: jali mulungi agambye wamulyako sente z'ekivulu
2: na tena linkoze za kulya kivulu ntaganda wange vibika abadde ki
1: kivulu ki sente
2: sente za
1: ali ona abo tya mwana gwa bu Kenya
2: buke mwana wingapi
1: sabiti eno Nsamba Arnold Vincent amanyiddwa nga sitenda wa miaka 47.
2: Olio wa munyama mwao.
1: Yasindikiddwa Luzira musango kumuvunaanibwa. Gwamuvunaaniddwa?
2: Gumuvunaano, gukyamuvunaaniwa. Gumuvunaaniwa kubanga aina omusango gw'okwanukula ateeberezebwa.
1: Ateeberezebwa.
2: Omanyi bw'oyingira kkooti oba otandise okuvunaanibwa.
1: Ateberezebwa okubanga ye yase omuyimbi w'eggwanga Moses Matovu
2: ate mu kuteberezebwa
1: wali ekibuli
2: kuteberezebwa yadde bakyanoonyereza naye yabatwala we yamutti yatwala polisi yamuttira wabafunaanibwa munnaki
1: Nzambo ono yalabiseko omukote Makindi masogo mlamzi wedaleri soka Aida Nanjera era ono yategezeddwa emisango ogumuvunaani bwogwo okutta matovu ngena kuzomweza abiri mu nnya ogwomwenda biri abiri mukaaga wali mu Market Bay Zone Ekibuli mu division ye Makindi district ye Kampala era omusango bwe gwamusomeddwa ensamba yategezezza kooti inti yagulide era nagutegeera bulungi naye omulamuzi namugamba komaawo
2: siku lwangu oyogera bitaina
1: toyina kyogenda kwongera ko kubanga kooti eno toyina kwogerera mu kintu kikwatagana n'omusango guno era oludo luwabi lwade lukulembeddwamu Akingo Jemaema na utegeza kooti nti okunonyeza ku nsonga eno kukyagenda mu maaso era omulamuzi nategeza ensamba nti aina eddembe lye okusaba okweyimirirwa mu kooti enkulu era banga baba bamugamba ebiki ebibeera biddako kati omusango guno gwakudda mu kooti ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogw'ekkumi n'ogumu iya
2: kulikayo ddala Nemu na chibina cha National Unity Platform ya myuka president we chibina kino mu Buganda Muhammad Muwanga Kivumbi muzukuru wa Kisoro bamukiriza okweyimirirwa omulamuzi wedala erisoka mukoti bitambala ya mukiriza omusango guno guli mu okukuma mu bantu omuliro no kubanga ayogere bitajjansa Kivumbi okumuyimbula yabadde amazaye gabanga weeks zade ziweze ngali kwa limanda kumisanga emijje jamu gulwako era gino je jamu letero okuddamu okukwatibwa nga yakateebwa nga bakamukkiriza okweyimirirwa ku International Crimes Division of High Court nga bamaze okumuta saba wandiso bomutesitesa omukulu w'ekibiina kya NOB Lois Lubongoya yagaye bambi kooti mwebale omwasajja ne mumuta naye aga nti bambi temuddamu mukwata Kivumbi
1: miezi mwaka babadde batya umanyi luli bamukwata
2: na wando muliro aga kati kebantadde nzija Kampala ne bamugamba Kampala ogenda kuyita wakati agenda okwogera oluguudo nga lulimu okuyita entebe aga ha
1: Kivumbi olumba ki
2: entebe eno gyagenda amanyiyo kati musajja mukulu bamaze omukola ki bamaze omuyimbula
1: akulikeyo sabiti eno omusumba w'essaza ly'Ekereziya Katoliki ly'e Masaka Bishop Silvius Jumba yalaze obutali bumativu olw'abazadde ne bannabyabufuzi abeegugumbulidde omuze ogw'okusibisa abakulu b'amasomero abajja ssente ku bazadde ez'ekyemisana ky'abaana ku masomero omusumba yasinzidde ku kigo kya St. Bruno saza mu kibuga Masaka omanyi wabaddeyo okulamaga w'omujulizi Bruno Serunkuma era wano we yasinzidde n'asaba abakulembeza abamu okujja ebyobufuzi mu byenjigiriza era bishop yategeezezza nti ku myaka 11 gyasigazizza ng'akulembera essaza lino Masaka tayagala kuddamu kukiwulira mu masomero gonna nti teri mwana asobola kusoma nga talidde omanyi kati amasomero ga government kiri kiti government bwesasula ssente sisuubira nti esasulirako ekyokulya
2: ate tesasula era zonna
1: naye bw'ogamba nti omwana tasasula wadde n'akataano nga ne government tesasula ssente zonna olowooza ebyenjigiriza biba bigenda kutambula bitya nga n'abazadde benyini bene ebibiina bya PTA bo benyini besasulira abasomesa abajja okusomesa abaana nga abasomesa tebamala
3: kakati tufumbi okubala ata mukugunjula abaana baffe gwe musingi ogwaleero gwe tusimba ku bo ate naffe nga tukaddiye gwe musingi gwe tuzimba kati bo bennyini bafune okwetengerera ate naffe nga tukoze eki nga tukaddiye tukibalaatiramu bannange abantu baabo ekizimbe ng'ekyo kakati kiri mu miliyoni nga 8 bazituwadde kakati ate ffe nga ogamba omwana tyagwa omuzadde tuleeta mutwalo asibe nga talidde ate ffe abakulembeze ffe tuguyaguya betukulembera kya bulumi buyitirivu nze ndabye amasomero agatandika ng'abantu nze lye nasomeramu eri ebulando primary 1-4 baŋŋamba nti father gwe bayitanga Augustino Mukasi yagenda nga buli lwakusatu ku kyalo n'asamba obudongo n'abantu okusamba obudongo bwati ne ŋŋenda empambire nga ndi father mugole namalayo okuva mu gwomwenda okutuuka mu January nendaba omwami bamuyita Ssebuggwawo is now a retired teacher I was almost shocked nze ne sikirabanga bakyogeranga ku ssomero lye nasomera nga sikirabanga
1: Omusumba era yategezeza nti wakati mu kujjukira omujulizi Bruno Sserunkuuma eyeewaayo nayiwa omusaayi gwe olw'okukkiriza n'ategeeza nti abazadde balina okwekemba bakulize abaana baabwe mu ddiini yaabwe nga bayambibwako bannaddiini.
3: Kutuuka mu parish ezimu nga kirungi nnyo abasomesa abakatikisimu nga beegasi n'abasomesa abakilaasi ne bagamba nti abazadde batuyambye ne tukolagana bulungi ne tuyamba obwana buno. Ewalana n'ogenda nga bo babongoota, kale ffe mulaba tukyalina omukisa nti waliwo abeetegese okusomesa abaana baffe ate ng'omwana n'omulemera omukoledde bubi. Obutuma obusooka bw'omuzadde kwe kugunjula abaana mu ddiini, tuyambagane. Kambongere ekirala, South Korea abantu aba ivu abantu abagagga bagenze okuzuula ng'obulamu buwewuka obutaliimu Katonda, ne batugamba nti kakati osanga abasajja 20 nga beekuŋŋaanyiza nti buli lwakusatu ku ssaawa 12 tusisinkana, we discuss matters concerning God, kubanga bayivu beesomera, ne basoma ba church fathers, ne basoma Agustino ngoyo gw'embaga eza katekisimu, nti father abeera ali awo ne ojja n'alaba abasajja 15 bazzi titwagala kutubatiza.
2: Dini bagenzi ojitegeera.
1: Yeah.
2: Ngobudde no bubayiseeko nayo akubye bya Katonda tebiriko budde kuyitako. Omutegeerero oba omutegedde ka kuno omutegeera no omutegeera bulungi kye kisinga.
1: Manyi somo lyo kusande. Lyabadde muntu omuntu osobola okukola ebibi. Naye n'olokoka ku ssaawa esembayo.
2: Yes.
1: Bakwaniriza. Naye ono abadde akola ebirungi. Ate n'omala n'okyuka
2: n'agwa bakuyita kugwa
1: obonerezebwa nnyo nga bino ebirungi byonna byokoze emabega tebikoze ekyo
2: tebikyabalibwa
1: babala ekibi ekimu kyokoze ennyo ku budde obusembayo.
2: Yes.
1: Okulamaga kuno kwetabiddwako abantu bangi, n'omwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Buddu Pookino Jude Muleke.
2: Kyali kimukakata kukulamaga.
1: Iya, kubanga
2: taba tata wa mujulizi.
1: Anti n'omujulizi yali mukitiibwa aba tata wa mujulizi. Omujulizi Bruno Sserunkuuma yali mutabanyi wa Pookino. Kitogeeza nti musaza Buddu waffe nnyo. Era Pookino yajukizza abantu ababadde nti bannange, omujulizi ono waffe kubanga yazaalibwa Masaka ne taata we yali Pookino.
2: Yes.
1: Nga ye yavaako n'okufuna ekigo kino we kitudde.
2: Ettaka we liri.
1: Yeah.
4: N'olwekyo ebibeera wano bitukwatako butereevu kubanga alina akakwati naffe. Nze ndi musika wa Pookino, nze ndi Pookino oba 70. Kale bwe tujja wano tuba tusuze kwekukuutika ku bantu oba kwekakaatika ku bantu, tuba tuzze kubanga tulina akakwati wano. Naye njagala okusaba Bruno Sserunkuuma oyabeerera mu nsi baanywanga walagi n'omwenge omukole mu mbidde. Kakati etabiyo yo yalirekayo, kakati ngasaba Kristo bw'agambye ensi erimu awatamiivu awatamidde ebintu eby'enjawulo, abantu abataagala kuba bannaabwe bwenkanya, abantu abayina emmeeme ezitajuuba. Omuganda agamba nti emmeeme etajuuba ekugambya munno kyataliyerabira. Abantu basimatuka okusimatusa ebigambo, abantu balina emitima emibi, abantu beefuulafuula. Era Bishop agambye tukole ebijja mu mulembe gwaffe. Tusabe Bruno Sserunkuuma atusobozese, tumusabe omuddo ogw'okumpi teguliibwa ate.
2: Kwewuunyisa kyekyo, gw'okumpi omuddo. Abantu bava ebule n'ebwe ya ne bagenda kusaza nga bazze kulamaga wa mujulizi Bruno Sserunkuuma. Naye osobola okusanga aba wano
1: nga batono ddala.
2: Kusaza nga bayitawo n'okuyitawo. Bayitawo n'okwebaza.
1: Nebuuza oba kyekiriwo
2: wano. Kumbe Bruno Sserunkuuma omujulizi ekigwa kye kiri awo.
1: And by the way, sigamba nti olina kugenda kulamaga yoloka lwe waliyo olunaku lwe. Nedda, osobola okugenda ne weegayirira n'osaba oba oyina ebiganye oba oyina ebikute n'ogenda n'osaba. Yeah.
2: Okay. Kale oli ku y'omuntu wa bulijjo Radio Buddu, tuli mu program The Weekly Press Review, tukuwa mawulire ago agabaddewo mu sabiiti enamba. Tunokola yaago oba oliawo agasinze okuba mangi nnyo agabaddewo mu sabiiti, naye tunokolayo. Kati sabiiti eno twabadde twafunyemu enkyukwe.
1: Yeah.
2: Wali mu nnyendo mukungwe ku kyalo kyekako, poliisi yatubuulidde nti baazudde omutwe omutwe gw'omuntu, naye ng'omutwe gw'omuntu ono tebannategeera ani nannyini gwe. Era poliisi yatubuulidde nti eri mu kunoonyereza ku nsonga eno, okusinziira ku mwogezi wa poliisi ow'ebbendo lino afande twakasiri.
5: gusangidwa ngusibidwa mukavera eranga kuteda ni mukasawa katono ako mungalo meguberanga gusuliwa wano mukakoseru nyendo mukunge division wano Masaka City tetunategera omutwe guno gwavudde ku muntu ki naye mukwetegereza obulungi abakugu baffe n'abasirikale baffe sako n'abatuuze akigambibwa omutwe guno gwa kitonde kya buwala ate ng'omuwala oyo alaika abatannaweza myaka nga 18 ntegeeza nti gwasaliddwa ku mwana muto gwe gusangiddwa wano naye nga tuli mu kunoonyereza okuzuula omutwe guno kwe gwasaliddwa muntu ki gwe gwasaliddwa n'okuzuula gwawa n'ebintu ebiringa ebyo sako n'okunoonyereza abatemu be baani abo abakoze kino naye nga tuvumirira ebikolwa nga bino naye nga kiwanuuzibwa nti bayinza okuba abalogo bano abantu abasaddaaka be bakoze ekyo naye byonna tukyali mu bigattagatta tulabe obutuufu waabyo nga bwe tukozesa obukugu bwaffe omulizi kamera saako n'embwa zaffe enkonzi z'olusu okuzuula wa omutwe guno gye gwavudde naye nga tuvumirira ettemu nga lino erikolebwa ku bantu nti ekikolwa kibi nnyo era kimenya amateeka ne tusaba abantu bonna gye bali eyo abasobola okujja okwetegereza ku mutwe guno okuzuula oba gwani bajje batuyambeko mu nsonga eyo saako n'okunoonyereza ku batemu be baani abo
6: ne mu disitulikiti y'emityana eyo poliisi eri mu kunoonyereza ku bantu abatannaba kutegeerekeka baalumbye yafeesi z'ekitongole ky'amazzi eziri mu division ya central ne babba ebintu ebiwerako era ayogerera ekitongole kya poliisi kimudibendo lyendo ly'ewamala afande Rameka Kigozi yakakasizza obubbi buno n'ategeeza nti poliisi bali mu kunoonyereza kati era wano e Masaka poliisi yagudde ate ku kiwuduwudu ekyasaliddwako omutwe nga kiri mu nnimiro y'ennaanansi ku kyalo Butale kiri mu luka gw'e Mazinga mu ggombola y'ebuwunga mu disitulikiti y'e Masaka ekiwuduwudu bino bakisudde mu nnaanansi kakati wali bazudde mutwe wano kiwuduwudu bino ebyajjidde nga waliwo n'omutwe gw'omwana ogw'obuwala ogwasangiddwa nga gusibiddwa mu kaveera ekako nga bwe tubabuulidde era poliisi yazudde ekiwuduwudu eky'omwana ekyowobuwala kati ono kati ne batandika obikwanaganya
1: okay.
6: Oba kiwuduwudu gwe mutwe gwakuli twali twogerako nafaani twakasire n'atubuulira nti abakugu ba poliisi bali mu kwanaganya omutwe engeri gye gwasaliddwako n'ekiwuduwudu engeri gye kukyasangiddwa biina we bikwataganira oba tebiina mu bufu bwe bumu poliisi e Matete mu disitulikiti y'e Ssembabule yataasizza omuvubuka erinnya lya Kasule Kasule aba yeddiranga eyo
1: okay.
6: Yayingiridde omu ku batuuze ku kyalo Bugenge mu ggombola y'e Mitete ng'agenze kumubba atwala ebyokwerinda mu luka gw'e Kayunga ye Matia Sekidde yagambye nti Kasule ono n'abavubuka abalala bavudde ku kyalo Nkandwa kino kiri mu ggombola y'e Matete lulo ne balumba ekyalo Bugenge nga balina amajambiya ne batandika okusima ennyumba omutuuze gwe babadde bayingiridde yakubye enduulu eyasombodde abeebule n'ebweya yogayoganga Kasule bamukutte yabadde agezaako okuyita mu kituli kye babadde basimye olwo nno banne bo bwe baawulidde nti Kasule bamuvumbye ne bagamba nti wano wafiira mulo bafiira muloge ne batekako kakola tondeka nnyuma era Kasule ye ne bamukwata nga mutima gukuba alinga kanyonyi kati bamututte mu poliisi mu ddwaliro era poliisi yamwetwalidde ng'embeera ya Kasule si nnungi abantu bamuwuttudde ka Kasule owaffe gwe tumanyi oweegundi gw'oli mu kubbeera ate osimye n'ekinnya
1: Sebyangu tugenda wali ku Bugoma Sand Beach okuva ng'enaku z'omwezi 16 kutuuka ng'enaku z'omwezi 18 omwezi guno ogwe 10 leero satu tusigazaayo akadde katono nnyo so October Festival eyekalanga la 4th edition etandika nga 16 paka nga 18 weteketeke bulungi
6: okay.
1: Wezitukira nga 16 nga buli kimu kiri mulala nga tusimbula busimbusi tewali byekwaso
6: weteketeke yitaga
1: genda weka obo twale baby out yeah obo twale baby out kakati wagenda kubera icho Zeni Becky Henry Mwanje ba comedians ba kugenda kubera kwa Maulana ne Rain Suna Ben wechinyanyanyanya Sharp Emma Kajambia Chijambia ingine ya Jamil Ricky Mickey awam ne Blessed Bandi tugenda kubera yonga tunyumirwa eno bwe tulaba abayimbi bwe tukubelizi bwe tuli echenyanja waligenda kubera yo boat cruise panangi okuyingira omutwalo gumu boli lunaku table eri ku mitwala 25. Mitwala 5 akakadde kamu na akakadde kamu n'ekitundu. ebisulo webiri birungi ddala bya mulembe era osobola gamantika nyingire rumu siddayo paka nga 18 no yingira nga 16 novayo nga 18 nga buli kimu kiwedde okubookinga kuba ku note 75518 98 98 note 75518 98 98 oba ku note 75 94 9 note 75 34 9 94 34 ave Kampala transport agenda kubera wa mitwalo mukaga ategwe ave Masaka transport agenda kubera wa mutwalo gumugoka biwagidwa B Forward ye company kutusiza emotoka okuva Japan radio buda at 25 radio yo mtu wa bulijo nebitegekebwa Bugoma Palm Safaris tubereyo ku Bugoma Sand Beach okuvaga 16 okutoka nga 18
6: okay ochari kyo mtu wa bulijo radio budu we bali kuliriza yonajyo sinziro kuliriza mwala wo Shami wati akutumide
1: ali ata mwala wange Shami mu
6: yo akutumide tayi
1: kwagala nyo mama
6: naye akwagala ero bali chimuli bilinda bila mama wange chimuli bilinda bila mama wange
1: mama no mwana tabao
6: kaga na tifiti tu ina bafe
1: nawe tumira mama u anya kugali
6: Ibra chalenga na yakutumide
1: Ibrahim ya
6: ina tabu na ita ina tabu abana fa bali ebukomansi bina mwemwe bali kuuliriza baganti akakube
1: katuka semanda abera ko mkulu semando wanalubali ko FIFA
6: sema
1: yes sema
6: ya
1: jali nga uliriza radio budwe bale kwe kumina kwa by the way
6: sema wafi
1: ya tata wange
6: hapa chita
1: wo mze ise nyondo mchirumba kwa gala nyo we bale kuliriza radio budu neka toka nga ka peace unique peace
6: okay. Kakachi emisango jazemu okulirwa
1: ejimu jayongezeddwa yo mirala balinze che koti chena salawo nga bayita ku mutimbagano
6: abajulizi tukane we uliya lokachi zeda we sobala nokwebuliza omusango mpoleriza
1: muna NRM jet tumwebaze ya waba wakanyumbwa nguzi bwa soda ine kaguta
6: okay.
1: Fecho mbaka wa Maugula North na msango gwa gwa yongeze dwa yokutusa nga 12 omwezi ogwe 10
6: ne jet na iwa NRM kazi
1: bonna ba NRM soda ya ina kadi ate ga bagambye aba NRM bagina sasula balo yababwe bonna be batwala mukote yeah
6: aba ina ni mbagenu
1: basi NRM like nga gwo ina kadi
6: oh
1: siga amanti gwe no wali wa NRM noja ku independent inti bagenda kusasulira
6: aye ngo ina kadi nga gwe kadi beyala e fraga beyala
1: nga bakutwala mkoti wali waita wali bakutwala mkoti
6: jiti yunu simu na mateka jiti
1: mbuna mateka ere ye woleleza
6: ya gala gwe woleleze na inga bali mumugo bambu
1: ante yali muna mateka awo ya sala na dewa ine kaguta nawayo msango gwe nga ayagala munnamateeka yali munnamateeka wave mu musango ogwo koti negamba nedda wadde mbogye na maso n'okuwolereza gw'ayagala wali wamu owninga
6: tosobola mu
1: no
6: nzenze nkulayirira loya wange koli sale diro nkulayirira tujja kuba bo
1: nzembera uwo nga kukolera
6: loya wange zitajja
1: kuba ayina nginafunye loya wange Solomon lazima gaye Solomon gwe ka story va munja kutta
6: loya we Solomon
1: uli okutisa teza munja kutta nechogera nochogera
6: ate ba loya basajja bawoledeza nya bakazi
1: gamba
6: nange njagala afuna loya nga mukazi kuba kati gwe nyina ye musajja
1: mufune na mere mgundi minister minister munamateka
6: sagala munamateka njagala
1: lolo mulaya kunjagala bere munamateka wange gundi Samuel Muyizi
6: nina nina bakanso bintu nulide
1: abakachala
6: nga asobola kubera kanso wange nga asobola kumpolereza
1: kale
6: iba kubakati je byetegereza ndabe wevuna tukira 2-3 mugumu kati naba subuza bakola obusuo mulimo butono tono abakozesa minzani muri naba maduka ne milimo emirala mu district ye Rwengo abesa za akajegere batabukidde abakungu kuva mu kitongole kya Uganda National Bureau of Standards babalumiriza okubeera abakenuzi nga bano bavirideko emirimo gy'abantu mingi okugalwa ng'enta weva ku nsimbi embitirivu ze babajjako mbo nga baagala bakube sitampu mu minzani zino twayogeddeko nabo nyugaba ne mukakkane mukakkane ne tugezaako n'okwogera ne tukitegeerako nti abasuubuzi bangi bwebate geranti ya bakungu ba UNBS bagenda kuba stampu mbitundu byawe nga minzani bazi kweka bazi jayo luvanyuma.
1: Okay. Sabiti eno katikiro wa Buganda wichiti wa Charles Peter Mayiga tongoza sabiti ya bulungi bwansi.
6: Yes.
1: Era sabiti yatandise ekomekereze bwanga munana omwezi guno ogwekome.
6: Kuzibuganda ya juwayo kwa mikoloji ya bulungi bwansi.
1: Bulungi bwansi, yes. So tuyonje ebitundu byaffe. Tuwela unolinda abantu bajiba kuyonjeze. Choka tisingo kwa senda kwa chimanyi. Kwa kwanti mtegise bulungi bwanse wantu. Omuntu nasigalanga tudenga nebivera. Nui kasa sirali maso gadu kati.
6: Ngabu uli ya chiruma wachirumane naba jama mungundi musaba minister. Unanshono kili ningida wantu beba ka. Buziwe la sawa nyane wazu kuka.
1: Ante te baba gamba ati miyonje. Baba gamba temutambula. Wina mtu ino kuchusa mwenge lije tubikola.
6: Mwenge lije tubikola. Mwenge lije
1: tubikola. Abantu chino tuchikola bayi the wero wa mtima guwa guanga.
6: Chigasafu.
1: Nevi tundu bia fe.
6: Chigasafu.
1: Chigasafu. Na ye. Igwa. Awade odo ugambia shaba antu. Utemugenza ne mutambula.
6: Tuyonje.
1: Tuyonje. Like tuenyigire mfe na tuyonje. Kwa achafe. Chabulunji bwa fe. Iya. Nga tugenda senkulu w'ekitongole kiwoza ky'omusolo ki Uganda Revenue Authority John Musinguzi yategezezza nti baamalirizza enteekateeka zonna ez'okulaba nga abalunzi n'abalimi nabo batandika okubajja kw'omusolo. John Musinguzi yabadde mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyembalirira. So byebyo
6: ale atuuliriza tukwagaliza weekend ennungi weekuume obulamu bobulamu bulungi nnyo nga bulamu oba toli mulamu tetusobola kuyita mulamu kati kisingako obulamu bwe bugagga nga bwentera okyogera wano n'oba mulamu obugagga bujja kujja mpola mpola. Mukodomi wange Kaweesi Vincent yafunye akabenje.
1: Sorry Kaweesi.
6: Tali mu mbeera
1: mwana wente. Sorry.
6: Nga mbe agenda kubira ddala ku matu.
1: Okay. Makama mulungi.
6: Kale oyinacho yagala okuyisa tugende oba tugende.
1: Omwe bali nnyo kuliza radio buduka tugende muteekateeke ya msawowo tugenda kwogera ku blood groups. Abantu abasinga na babeera nga tebamanyi
6: na. Tumanyi na blood group. Iyo bakuuza ina blood group. Simanyi. Yogera nga nya FCO online.
1: Atenga tewali na si.
6: Kati kutunozo ogero mulundi kumwati wa uliwa blood group. Tova kuyo mtu wa bulijjo. Sigala ngu uli jizu.
0: Mwetuba tuga kuwate tukulekeno yate irani tukakasanti na uoganyo nyoka obado uliza program Wikile Press Review. Wikile Press Review ama uli agachasa musabitio na wanuku radio budu radio yomu tuwa bulijjo. Esawa wanuku radio budu. Esawa, zili nyezo kumacha. Budebu wa kalasa mayanzi. Webale kuhuliriza radio budu.

0: Oli kureji ubudwe yomuntu wabulijjo bali kubanga kugobera mwenda ze zakaita ku mukago gw'emisana.
1: Ne yanziza akala akasemba yo ye rule of law. Obufuzi obutambulira ku mateeka. Bwetu tunuulira ebiri mu Uganda, buli kinsonga yonayo netwalibwa mu kkooti, emisango egya abatemu, egy'ebyobufuzi, egy'ebyobufuzi, egya buli kikwasa ku ki. Olaba batuuka no kkooti ya ggwanga okugamba nti kkooti maaso tugiweze okuwuliriza emisango gy'abasiviliyani okujjako ng'abagikulira bannamateeka era gavumenti neegonda.
0: Emirembe ejedda bakulanga
1: bati. Nejo muganda wange mwaga kivumbi ekoti ya mutadde.
0: Maji zembuza. Kati omulembe gwe tuliko. Nsonga zigwera mu koti. Bamukutte bumenyi bwa mateeka nsonga zonna mu koti nga avunaanibwa mu komera obanga wateva koti nga bwebesa zeewo. Edda byakulanga bati. Baamini n'obote bakulanga.
1: Edda ekoti enkulu namave.
0: Dekanawe
1: bwanga bwali eruwero na mavene walali ye yalinge koti ya
0: leader of opposition yabadde mu parliament olunaku lwajjo.
1: Yes.
0: Aina amanyagi yayogeddeko. Yes. Nga abantu bakwatibwa tebala bikanga ko mu koti yonna. Nga tugenda na mwaka.
1: Kwene yalimba. Ukumanya mubi.

0: wa magoro sande uru sande kuma chevena stay ondala muziki ku muziki
1: ni kupiga mutiga
0: Sande kumacha
2: Sande special
0: Fuluma Muzike Kumuzike Tuku sense nila chiba ite sande Tuku nimisize sande kumacha Tuba ina muvibe Singa tedia gamba gamba yo Uliriza program chinanjo chanchimize Chinanjo chanchimize Wanaku radio budu Radio yomu ntuwa bulijo
3: Oliku radio budu yomu ntuwa bulijo Webali kubango ogoberera Tuli mkutunu ulira Bichi Kwetu tambuliza Evi obufuzi mukaseera kano simanyi ajubo ina akasigalide kwa njagala kukwata kumasimu wano yiga simanyi na wabado ina akasigalide kagaji katokate kakake na aji ngatonda kuteka kukwa nina chibuzo chembuzi za yiga wabado furumie mukanchi kubuzi bichi kwetula vira ntikati hevi obufuzi bita ambulizi wa kukutia ensonge yutu inza jira vira kuchi
4: Okamienzi?
3: Yiga.
4: Nolijenga kama yiga.
5: Mbiziza.
4: Oo, sebo, niyanziza mkama wangu. Kakati, nisongu ya mkulu ya liwo. Mbio mfuzo Okamienzi, okutambu ya kutia, ichiche kichiriwo. Wana Uganda kutuba sende finiwo.
3: Singa mienti chichiriwo. Mbio mfuzi jechiri. That's a fact.
4: Yes, sir.
3: Na esi, nga chiva chiva deyo, chichi tulaganti je, tulimunzongeyo. Tulabira kuchi. It's a generic question. Chivuze chiri general.
4: Chandira zenti.
3: Chivuze chiri open.
4: Singa wabado.
3: Singe vya mufuzi vila vitambulizi wa kukutia. Biche vituraga. Ntituli mkutambuliza vya mufuzi kukutia. Chembuza.
4: Bintu viviri.
3: Siga mienti chiri wo.
4: Bintu viviri. Bia andi tulaze. Wakujawe dembe liyoko ogera. Timu mauli leo opposition ni obavu mili ya government. Babaji vumirira obaba wabula ayogere bitali bitufu ebiti government beta sanye takirizibwa nibwo baba we dembe lyo bwogerero bwe bali jidwao au maya tyo kutya kokoze
3: enga tiwali freedom of speech
4: tiwali was freedom of speech nekati mpulira bidu mparliament kahibdo tafile ngabukola
3: siku ganye nti chechiriwo lete songendala
4: okujjawo obufuzi bwa mateeka
3: nga okutambulira ku mateeka tekikyaliwo
4: nti omuntu bamusibanga atatawozezza biki
3: ebyo
4: bibaawo
3: nti omuntu basobola okumusiba nga tawozezza nalabikira ku katambi akatambi gavumenti abebyokwerinda ne bakeewakana nti si katuufu ate n'oli gwe boogeddeko nti yali mu katambi nabo ne batamuleeta
4: kakati omanyika
3: awo nga tuga nti bano batusindika mukutia
4: omanyika nasaya okutia juwa yogela chitufu nyo nyo butambi yogela chitufu nyo nyo wali waba kukuba sansi bagambi nti obuzibu ndoza obinza nukulete chiyama keka gambo kano artificial intelligence aka AI
3: echo nchitege
4: kati nze sinza gobera bia social media
3: aji
4: ilakati nze lako bia wako mauli kama agali media agali mainstream
3: aji
4: nze ngomu babo kanyo kukera ku radio
3: aji
4: mepulira neyo wa social media
3: freedom of speech yoto wajimazi tugambia mfuga ya mateka anga teriyo
4: koti nga bakuvuna aje togenze mkoti muanga uchivumi bakuvuna aje teyageze mkoti bamu myebeiru awo tuyinzo gama nti ntiseze niba tuba tuli abanti kusomero gena mkoti kusomero kuwa kubile nduru ndaba anga ufuzi boba
3: tuchalimu
4: nsonge yange ya bade weti ebe ufuzi bino kutunuliwa kuchinkwe chisingo mkulu chimu obutebe nkevu no kugabga wala era chokola nganze bujikisena kugama mawanga nga China, Dubai nzibi nebyo ufuzo byo gama ndi kundi bamulonda echa baba londa buli sawa ngaba yimbi buli myaka ebiri na balonda buli myaka etano ebyo sibikiriza ekikule nnyo bantu kugaggawala singe gwanga liba lipanzo abantu kugaggawala nga bwenda bakati olwalero jempise eyo yonna ndabye zirukuru nanga zikuru mukazi twala chimba nge ya juma lukiriza nti ndi muna chalo ebye funa bya Uganda bini litokubulimi ate nejo ndi mu government ya kalungu ekiwandiko kya furumye government bayategedde nti ebyobulimi abantu babitegedde bulungi egendo kaba ebijimusa bili ebyomulembe ebitabanga nawo mu myaka etano nabaliridde eggwanga ngebyenfuna ya Uganda tubadde tufuna trillion kikumi budget egenda mu trillion bina
3: okimanyi nti kati otutotte mu byenkulaakulana nze mbadde ku byabufuzi
4: kati
3: kankubuuze ebyenkulaakulana kati tubitambuliza ku
4: politics
3: aji ulide kibuuzo ebyenkulaakulana tubitambuliza ku kikati
4: ekulaakulana
3: tubitambuliza ku byobulimi
4: kati nga gwe
3: ulira nti oba ovudde ku mulambo gwe twaba
4: teka
3: kukwata amasimu oli ku radio buddu ey'omutuba bulijjo buddu naawe bali kuwuliriza
2: ono kairanga ndi okusemba
3: buli yes kairanga mbadde ndudde okuwuliriza kairanga
2: tugenda tukola bitya kimanyi nti omuntu aviira ddala ku kituufu n'ayogera ekikyamu olw'okuba ayagala buli muli nga mwali bana enaali emutuzima bw'oba oyagala okumanya nti ebyobufuzi bitambulizibwa ku kutya tandika leero olabe kuba gera osibwa kimuyanja tukulembera emyaka ana aboogezi yabaleka ne boogera ekigenda okulemesa jja n'omuhoozi okukulemberayo emyaka etaano kuba nti buli ayogera ayagala bamusibe eggwanga erita abantu ne bwaba wakaawo nga omukazi n'abaana wabalemesa okubaako kye boogera ekyo kimanya ng'oli mu ntaana nga bakusi so mbadde nsaba omuntu ayogere kimuluma ate bwekiba kiri bweru w'amateeka avunaanibwe mateeka kuba sigira nti omuntu ajja kwogeranga nga bw'asobodde kati kiringa kiri kye nawulira mbu oyina eddembe ly'okwogera mbu naye talina garanti ku luvannyuma lwa kwogera nedda
3: ale tweyanziza mukulu kayira nga webali kuwuliza radio buddu halo buddu buddu nawe bali kuwuliriza
5: abanya yenze kayita bibini paatu kizidde waneka kiri mugambe kuoimaroa mutana kunzatano radio buddu egundanji kunzi ate nga ndi musali gumugisa nkyagomba nabo kaakati ninda kuteesa bwenti mulamwa ndaba eggwanga lyaffe nyino nitala kuteesa buteesa ndaba watali kuteesa abavuganya gavumenti bonaba nebyofudde ab'amaanyi abavuganya gavumenti baali badde bakwatagana bukwatagana nabaii naye ono omuntu ali mu buyinza gyona okoma okubeera nga odda ku facebook mitimbagano ng'omujjonkera ng'otekawo embeera eyowonke ndaba kye kigenda okuleeta emirembe era ayina ogumye ne bannaddiini era mbadde nabo nsaba ne abakulembeze ab'ennono nabo bannamawulire ensonga eno mugiyingiremu okubeera nti wabeerawo okuteeseganya n'okuteeseganya kunaba tekuyiriwo mu uganda era ojja kulaba nti gundi bamuguzizaawo ekizeewo era ekikwasa abantu babuzaawo okuteekawo mbeera ya bunkenke olinaagaa nti obukulembeze bulinaobugenda kuvaawo jja n'abukuwa agenda bugigwakumukeeka olina kuteesa naye ajja bbuguwa nga mumaze okuteeseganya tukopere ku nsi zino ezitulisouth ezirina emirembe bamala kuteesa buteesa
3: ale tweyanziza kayita benu niwe bali kuwuliza batulabira abeekakiri buddu radio buddu ala oli ku radio buddu ala
6: aki nkulamusiza
3: nange nkulamusiza tofa
6: tubulaŋŋanye tofannabiwa nga tulambalamusiza ye abakulu b'enyala emutuswadde nyo netuswaluka ebyobufuzi tubibaze bubi nga sobe banyini kulagirwako abantu abatukoppa ate kasogerakoppa abadde batukoppa tobala gamba haji noba ojja ku mulimu gwokolera oko tofanga mukozi wo anoka okunoonyaata omukozi agenda omudda mpiri ng'omwatulidde etegeeza kusonga omukozi abaakubula omugambo ota tezigenda kwongeramu ate ennaku ogere ng'okyabeera wano newaba wakubba bitaba jyabibba baenyali emutuswadde pulezidenti nga nabagamba nti sigenda kudda omulaga muti omusika senga ejini yadde agambye nti abaaye nti mweronyeemu abeenyala emu nange mbayambeko mumutya akiba nekirungi nnyo okulaga nti twagala mwana akole ki ajje naye abo batidde buti okuswala nga pulezidenti agaanye okudda nga tebalinago bayinawo naye senga enkya n'agamba nti agenda kudda mugenda kukola mutya basajja mmwe nendiweenyala emu nesobola kwewansa mukitabo ekyo newe munkuba emigo paka musebe waligamba ti abeenyala emu mulwandi saidi eri nze mbakkiriza sijja kumpandiika ŋŋanye tofanna biwanzu
3: toyanza tofe bale kuwuliza radio buddu wanje
7: waalaikum warahmatullah
3: waalaikum salam warahmatullah
7: abakulu mbalamusiza
3: yesu
7: aji soka okwebaza obukugu bw'okozesa mu puroguramu eyo
3: miina
7: simulala n'omusiraamu masaka
3: Oh, muri uja musilamu.
7: Ndi bulungi haji, kakati wabuze chivuzo. Yevi wabufuzi, vitambulizi wakuchi. Yevi wakati na yevi jamazi. Ansa njidamu, vitambulizi wakukutia, wakutisi watisi. Ansa yangi haji.
3: Tuwe yanziza msilamu, wali kuuliza radio Budu. Budu!
8: Bakuru mweba lo kuweleza.
3: E, kababu uliotia.
8: Unotiwe ya ura Wilson kababu mkocha kari ya basu. Mugende mbata mkama wape ni mkisejia. Mbili ya mbubungi. Na yu waliwe chivuzo cho mbubuzi za. Na gamba mbu echivine echare chobote echare chobote tuta chimanyi bwe wali wachita na ye. Owa nange kamjono. Na vila wako mchinana. Mairo mwenye, nari mairo mwenye haku lugudo wega ya zabaita wate wakasanga te chivina chari chukuriruwa saa munjuba nga watu gamba si yule nerefu juu nga tunja muti juu zaidi te chari wanga chechu ondo tigaya ura Wilson kababu mkosha tarja bangu
3: ale tuweanza Wilson weba likuli za radio Budwe yomutu wa video Ole ku radio Budu dakika ziri munana zokaze zibura yo kuweresawa omusambu gw'emisana Budu.
2: Aji we bali kuweresa.
3: Nawe bali kuuliriza.
2: Ligani Santo si ndi serinya byaka bantu bakai. Aji wale mukute omujibu ya musambu lanku yege nota kula mugwali abasajja. Omburiza omukulu yigeivuzo nga musambu neto wali na kimuta zenu. Aji mayanja wamubuzi zibuza. Wale mtu ya fuderi mkufuzi na hata andika omu mtu ya fuderi ya mkufuzi omu mtu mbute wali mungu ulize msawe mungu ulize wa mkulu ono sekiri niyo ya kama homa di sekiri niyo wa yali mbuti yanga agenda forma Uganda au jetumani na yetu yali mu Uganda jiko hafeni yaku Wendi kuliriza ligani sato sindi serinya vyaka vanda wakai.
3: Nkale tuwe ya nziza sebo wewa le kuliriza watula vila ve serinya. Oli kredi obudu weyo mtu wabuli joe da chika ziri musamvu zezi ula yotu venga tufu ndikila chinanjo chanchimizi. Budu.
2: Ate wale kule za guanga.
3: Na wewa le kuliriza narongo.
2: Na ngeita liko kunga yewa le kumpa nyamu kama wangi.
3: We wow.
2: Ate inacho mbuziza. Ize ufuzi zambutu wa mkutia. Ne ajo zambutu wa mkutia. Ndo mungu wa imi lirenu na yu gira mchagala chona chona na hane chitu kanga mchagala na wakena kumusima gano haji haji kwa sikuwa ya nyume ya kilio njuka kwa atuwa mtu na wakua ya mpufu sikuwa ile haji dawa ya gala mkoti na mwana kuyo ilo gama haji ya ilangu beko agenda kundawa utawanyi wangu na yu gira zako na yikita sana ndo wawe lagwe ndo mwana kuwa sima yikita kutu kwa hali usponyo ake liso takia nga webali ya jiko kwa hizi kuchoke lati webali era na uwelea mwa kunyiga mbeza mjeme inaavye gamweti ya meyo njia ufu avantu wakera ngewe bazala hajwa nako nda lindi yao masaka awasika nyeweja na waze gula chapati abuka bari watu besinja kuhuli ya katu nyewezamba kuhilo vye gili gula chi mkari mwaka na kola chi njewe mwa mwa na yewa sajia waka kakana na yeku mwa yewa kakana kuhisa mwa yewa kutula unangala mwa nukuhisi zamu unu msajwa mkambobo ino kola kala chwa kuchigewo ki government ya wogeranga bwoya ka bwo kutambu ya mukutia nalo ngai tebukonda
3: yanza narungu bali kuuliza radio Budu yo muntu wa bulijo
2: budu
3: wanje
2: aji umalo
3: wanje
2: baba nkwagala nnyo mkwano gwange
3: nange bwenjo
2: okimanyi nti gwe lolo modo wange mba presentation ibo nalo kula ku maledi ya genja ulwa ni Uganda
3: we bali kusima sewo
2: gwe kibuzo obuze kibuzo nga totiririra abasajja obabuuzizza ebibuuzo lwa kuba nti munnange bibalemye okwanukula naye ndiyo musayi gwa Yezu kamunagira Godfrey ayogera kuli mu mwere Saalongo ndi eno musezera Ssaabasajja Kabaka eriyesese Bujumba eno gyewajjako okuwummuza munenga ku bulamu kaakati ebyobukulembeze byawano ekyamazima bitambuzibwa mu kutiisibwa olw'ensonga buli omu alina entegeera omuntu wavaayo n'agamba nti tuyise gundi mu kkooti eyajje mu maaso ayogera ekintu kye yayogera oba bwati ne bwati n'ovaayo netasala kkubo netulaba ebifaananyi ng'omusibye kandooya ng'omwambudde n'ebirala by'esinza kwogera ku mpewo
9: ebyobufuzi wano Uganda biba mukutiisibwa tiisibwa oba tiba mukutiisibwa tiisibwa nze ngamba ntiba mukutiisibwa tiisibwa ate omwami igaki tiwamubuuza ekibuuzo ekyo nkibitambuzibwa mukutiisibwa tiisibwa n'agaana ekyamazima naye yakidde entunno kugambi ayina nyingi bakwano bange naye nga balina entunnusi ate ekirala balina okwogera obulungi nti omuyawuli tuli eyaneera nga kambeera enzi sisobola nga kwogera mazima kubanga ogwogera mukama wo n'akuyisa n'akutumya nga obudde ku mpewo so ebyobufuzi bya Uganda bigenda birongooka kubanga mulaze ekifaananyi nga gye byava naye era ebbeme ndaba nga bitambula era mpolampola era nga bw'obiraba naye nga bitambuzibwa mu kutiisibwatiisibwa kuume musayi gwaeze Bujumba Ssekalangala
3: zao bali kuuliriza radio Buddo y'omuntu wa bulijjo mukulu yiga tuwumbe wumbe tusibula abawuliriza mu ddakiika nga bbiri
10: tusibula twagala okwebaza ababadde twagala okwebaza ababadde ku radio Buddo eyo muntu wa bulijjo ate egenda kuweza emyaka
3: 25
10: omwaka guno egenda kuza omwezi
3: 13
10: wali mukulu Laston Garden ekijja bwemi abava wano mu town bo bakabusi ku Mbarara Road ate abava e Kampala bwe batuuka ku toto bwe baba bagala kukwata kulema ku round ate ne bayingira ekibuga Masaka naye owebigere bamusanyukira owegaali baleteyo n'ebyewunyu mujja ekimwambadde ku ngatto kuba kino kibitu kya radio Buddo kyasobedde kigenda kuba kizibu kuba emyaka 25 gyegenda okujaguza waliwo yafunirawo omukyala kati nga n'omwana yamala emakerere tuwakana kuba omwana asinya 6 abali myaka 19
3: nga tuyina abazukulu ba
10: graduate
3: tuyina abazukulu baffe
10: nga ba graduate nga waliwo omwana yamala sinya 6 kwabiri kati n'agenda ku university emyaka 3 n'okukola akola alina n'omwana ki munne era director Segawono
11: 13 ogwokumeka
10: ogwa December
11: inshallah
10: ku luno abantu bebagenda omuwa ebirabo waliwo yatandikira business ku kibiito ekyasooka ngasiika chapati pakiti emu kati yasuubuza Masaka yonna eyo likoti waliwo yatandikirawo okufumba akatogo kasatusatu kati nga woteri neyo likoti owa bodaboda yagigula kola avuga abava ekyannamukaaka laakayo kati ayinangezi nga nnya kati waliwo yafunirawo omukyala ewali amasanyu byonna bikolaki n'olwekyo tubalinze nga ennaku z'omwezi ezo fetukolo twetujja kubeerawo nga mmaliriza njagala okwebaza abantu bonna ate ku radio Buddo nga batuuliza nobba kubira omulanga nobba saba nobba kakasa nti ffe bannayuganda abalaba President Museveni yakulembera gyatukulembeddemu nga twebaka n'osanga omufuka myaka 14 nga alina miliyoni 2 aluga sente nina nsi ki gy'omumanyi emirembe giri wano mitirivu security way
3: bakubira omulanga tebavanga ku President Museveni
10: kaka n'olwekyo
3: bakubira omulanga
10: tebakunyweza
3: genda ko
10: temuvanga ku nono ya President Museveni ate temuvanga ate gwasongako gutugenda ku ne kaka ndi faba kule mbese twabagenda asana saya President Museveni
3: naye ndalinda ko igangu singa President Museveni aba ku radio eno nga akugala
10: njagala mpulira amanyoma akola mobilization
3: ne kugamba nti gamba bana Uganda bali ku radio tebavanga ku President Museveni n'otamatama
10: ayiranzoza kulowoleza ki njagala kusaba banna Uganda
3: tebavanga ku President Museveni
10: tebavanga ku President Museveni ate temuvanga ku kibina kyenali ate mwagale nnyo ekisinde kya Piero yu
3: kati awo ati obo
10: bobango yagale
3: seka linda ko seka kubiriza abantu tebavanga ku
10: kuswala
3: ku nkola y'omubaka ne sunnaze banayemba kubiriza temuvanga kuswala temuvanga kusiba mutole zaka
10: mugende maka
3: nje mujikole ekisemba yo mbakubiriza banaye kulwe sande mugende ekitofu musabe
10: misa chawuse chawuse mwebali nyo mwebali
11: nane kansooke nebazize ddala abawuliriza ba radio Buddo abawuliriza ba radio Buddo n'abakubya abasimu nga bagamba nti ebibuuzo bitulemye babadde batuufu kubanga abamu mvoti bali woze naliwo omulembe nagulabako twasulanga bweru twali mukutya nensise ya manyi akagamu kenagambye nanave nabatetegera je basulanga emirambo mwizo kwa katima hatike tibuluji maana rongo gaita webale nyo kunyonyola ansa jitu nyonyole tibuluji jaba ntumali ne dembeli yo kweyo gerera na abu menyini wapakubia masimu liba de dembeli yo kweyo gerera kajato chibuzo chituli machutia nga mweba julizi ni wala ono mjuliza nyambie ayogede cha segirinya segirinya oyogede bulungi mwana wangi yagena mukoti okoti demutia neefira buwadde ne tuzika wano kadugala mungu amusasire amugazirize kabuliye ebyokugera kwa Allah ne gulo twaziso mwana muto wa miaka 23 okufekyo timukireta nga mbyezibu bya bufuzi ekibina kye nagambye nti nakyera bidde omukulu Haji Umar yakinzukizaba kita nasa ekitongole ekyo kakati enolwe ekyo yali achikulia ye nade mujukira kulisi wakasisi bali batta abantu kamalanga baba sawanga asawe chubi ni alhamdulillah farali wo tulabanga tuli mujana ogeregeranya kubyaliwo nawe genda obuze kujajjawo bwanaga amadi ebibye jajjawo byawukana nebyaffe au jaga amadi bana basajja bayayi tumira hona lebo kiyamani kamadi kakati atetazimba nguda leruka dunoweru changu chamulibwa chiwawo lisangu olorwawe de kusigadde kamaram mukote eno tulikuspide tabanga nawo yannume twagenze kuzika ngechili yao twakita zitokota butokosi gurugurugu ngechili yao sebo chairman kamadi mungu akusasira kuwejana ane maliriza nga asasira manyinaze Lydia mchala waswa chifu waswa na butongwa wafiru watata mungu asasire ne baganda wafiru na wafamile yo sasa wala kuzika olunaku wenyino bazika tata wenali ku ofisi ya dikota ya piero yu kapatu ise ngaba kuwebeza waba kademuri jonyenyo ujasula mba ya wale nyoma mazizi nalongo kaita naba lalamu na mwena aba uliza ba radio buddu mwebale nyomwe bali kubera ko
3: uri ku radio buddu eyo muntu wa uri joma dimbuko ya dako ne teka teke ya munayu nange nyongero kuba jukiza nte muvanga ku radio buddu eyo muntu wa uri jonge nakuzomwezi 13 December cheche bitu te wacha ali kulanga kulala gwe tukugamba bugambi kwete kateka ato ulile bwe chetinda mbagaliza weekend enunji mukama bakumi
12: Bumida bunkenke na bugumo okuba wetandikira paka wegwera. Obadde uliza program kinanju chanchimize. Wano ku radio budu. Radio yomuntu wa bulijjo. Esawa wano ku radio budu. Esawa zili musanveza omutundu. Budde bwa Maria Gabi ya misana. Webale kuuliriza radio budu.
13: Salongo salongo
14: baba munyange
13: nga joli
14: nga mwendi
13: mujibali
14: kasana katuo choka mara
13: kasana kukaba bula nange jempiti do kuje misindi chofula bantu ya nyendi
14: chofula banga atambuli rambi kwa mwinzo gwedalu
13: mwendiwe chintuwe chinzu za atenga chimbo biyo mtuwe na henja kala onza njila kaza nyokano
14: kaliwa
13: kuminasa tu December chichibitu cha radio wood
14: aha
13: uchimanyi echafichiri
14: burunji
13: mula sito nigede nziwalia chijabwe kakati ya chizibwe chidiwo omanye wabe rebi ntuwe yo
15: wanji
13: Na bino bino nga tibibuze bino bino bino
14: ubishi ndongo byakulya kunywa
13: omanyi nafuna omukazi wakalacha sagala kutambula naye kuchibitu
14: kati olwo
13: kati njagala onzanyira akaza nyukano kuluno sagala kugenda naye naye njagala nfune mu kibitu kati atebwe simulimba aja kunesi bako tugenye fena
14: akati nze ntegedde pulani faba kadde ate tugwerwa ke nyimbe anje ngenda mugan tugenda mulumbi dwa kusula mu tudankera
13: nga 14
14: kati gogende mu kibiri
13: awa kagenda ku genda ku mukanza nyi dogenda ku nyaa omukazi ati ne kati yatandise koda
14: gobo ogira ngo ganti ate salongo kampise mulumbe biri byo gabi bisazidwa
13: we bale nyi salongo
16: bana salongo mba uli de
14: anyaja mwatu mama vivi cho uli de chicho
13: omukazi ono mulogo
16: njagala kimukugenda nange mu kibitu kubanchi
13: uli kubuga
14: muchokerako
13: salongo kati wa mamba de nkugamba nti omusajja we yabbo muchero
16: ngenda mu kibitu salongo
14: nedo onagambye nti ubabbo busawo bo muchero
16: 13
14: chiguli omukolo gwali gwamanyi nga kulinga kibitu
16: ngenda mu kibitu
17: kibitu cha radio 25
15: yoga yoga
17: nga chiwagidwa Global Paints abakolira lanche chasizo kubira yo mtindo musi yo na wamune Rona Agro Business Center ISM City Limited yekabale bugonzi abakolira kaunga kabudu super maize flour kwa mulembe wamune chijimuse cha butonde cha budo organic fertilizer Miaka bili mwetane jepele za first class Radio Buda 25 Radio yomu tu wabuli jo
18: Kati program muna yu Tumbu je Mwetuku vile miembe zaba yimu ya wafaba wa mwiganda Nembo zezi wapata Kati kalira muna yu
19: Muna yu

0: Tali kumpeo za jenda mnana kaumuze mnana ni jenda mtana kaumuze tanu ya radio wudu radio monto wabulijo tuchali mpake za masaza gabu ganda tuli kumutendiro kwa semifinals tulifuna game eyo kwe dingana makatige saziri ya Butambala ne saziri ya Gomba iranga game weyo genzo kumula muko half time nga Gomba bakulembe debutelev ne goal muku werere iranga goal mjibawi ina omusambio gweta Hassan Waiswa ya jibatebe debat de ya mtuwe neba yamba kukubira ngaje abakulembe de game weyo katichite geza anti Gomba kumagate kwa aggregate baina sato tebu Tambala bacha ina zero orenso nga anti Gomba game jibasa ukubira ngabaza nya bajo nga nego zaribiri kubirele katinu ye game yo kwe dingana tuli enze tulabe biche bigendo kubira nga biva mudachi kama kumiana mwetane ziskade yo kubira ngaje tofondi kila game weno tamukede umal
1: Kare no, watu kumekia unashikundi ya chokuwele, njaka kuchagesa kukwondi pasambi owele una avayo. Kare ngizamu kwa msambi wa kini ya staza ili ya Gomba, ya msambi wa tatu ndio di Patrick. Juba ingizamu na damu jume na kaunge kwa unakuruwa lero. Ya mweche kitifuwa luku stawa kumi na kiri, njaka kuchagesa kukwondi.

yapatapata pakuli yonna byonna ebitundu byewaabwe eyo kale bino tudda mu kitundu ekyokulinga bwe kigenda okubeera nga tekitambula goma bakyakulembedde goolo emu omukate zikoozi satu essaza erya goma tebakulembedde timu essaza eryabannaffe okutambala akawungeza k'olunaku olwaleero gubadde mukuwe ogw'omusande gwakyasanwaiswa gwateredde ddala mu bulungi ennyo ena bano bakozemuko enkyukakyuka bayingiza muko omusanu gwakyakateeke brian amaze okubeera nga atayingira muko bajeeko omusanu gwakyakiyalira nicolas amaze okubeera nga te ayingira muko embeera nga bageza kukira nga tetambula gwowena omulungi awuliriza eyomuntu olujoolwegye buddo bagenda kuba nga batandika abutandisa batimu esaza eryabutambala bagolese nga mungi babuzewo yesaza eryabannappa bagomba yonna kuli bulungi owesaza eryabannappa babutambala nebatusimulanga mungi amanye ekisawo kyesaza eryabutambala kati butambala basamba bajja kusaidi eryeyo somero bayingiza kusaidi eya geti nemigomba basamba bajja kusaidi eya geti nazza kusaidi eyesomero eri awali ebibiina nebujja omusambi machada yaguyinaye musambi parok nanyiga pasi wansi eno bagumugiza wakati kati wano yesaza eryabannaffe ababutambala bagezaku okubanga batetenkanya bagujjawo nga mungi negujja nafuna omutwe yemusambi afune wakati kati wano esaza eryabutambala yonafunye bulungi agezaku okubanga atetenkanya yesaza eryabutambala bakyotinzemuku omupiira gokuba nagumira bulungi yemusambi oyo gwebaitasa nnyo nga brian nagusimula nga mungi ani asibye omusambi kyomuhendo nediwuno omupyatagufunye ogujja wakati kati wano banzemu baguzizaawo yemusambi kasure nedi yemupiira gugenze obugenzero gwa kasa gwatinye esaza eryabannaffe ababutambala bagenda kubanga bakasediba negutya yemusambi opakiros elvis bakwaddaku wakati kati wano abadde omusambi afunye yemusambi ogwata kabito mabin eranyiga pasi wansi wano yemusambi gwatama abadde omusambi macheda nanyiga pasi omusambi brian negutya wakati wano macheda omupiira gutyawo nekijani asibye obubi gogo noguze bagezaku okubanga bayya bakwaddeku omusambi opakiros elvis owesaza eryabutambala nanyiga pasi ne pasi badembi era omupiira omusambi semanda colin yona afunye bulungi yemusambi semanda colin owesaza eryagomba agezaku okubanga tekenkanya sesoni yewedde yawangula ekikopo yagala kusiddamu sizoni eno gogo noguze baguzewo infact nebashir sizoni yewedde yawangula ekikopo gokipo yesaza eryagomba era nayagala kubeera nga takiddamu sizoni eno era omupiira gogo noguze gugenze obugenzi neguyita yembeera nga bagezaku okubeera nga te etambula omulungi awuliriza ey'omuntu olujjoboeoto mwebale nnyo mwebaliredda mwebale okubeera nga temukyekuumiddeko mwebale okubeera nga temuwuliriza kale nagamba kitone tone ogamba otya wali ku naluduga mwebale okubeera nga te tyoli tone tone mwebale okubeera nga te tyoli kale no nabali ku naluduga vaawo mugamba mutya agamba ki omukulu omukyala ala omukyala bamuta mama nodi kunalugugamba otya munange webali okubeera nga tezoli mama nodi bonna bonna batulabire obagambe tubatumiddeko nnyo nnyini ddala nebali okubeera nga tensonga batambuza bulungi nga kibutambala okukiringa ebintu byonna yina kutya bagozi satu atleast ne bagenda mu penalty oba ze bayita entegeke singa babebera kisobodde yetimu esaza eryabutambala tebazanyo bannaffe agamba ki manager gro uncle brian anko brian ugamba otya webalekera nga te kyoli webalekera nga tensonga ozitambuza bulungi wali ku global paint ekiri ekya wamagwe eryaguggwawo oba eryaggugwawo era inaga okutegezakuko yosobola okubeera nga teweefunira yosobola okubeera nga teweefunira naddala langi yonna gyowetaaga langi ey'okubyuma langi ey'oku nzigi langi egenda okubeera nga tenyiriza ennyumba yo gamba nga eyawetagat gamba nga fgatemaltim gamba nga sikivinal zonna bazirina ate mu bika ebyamafuta ne mu bika ebyamazzi ojja kubeera nga ogifuna butereru so wali naddala ku global paint ekyabipya okuli ekyabipya eriryawo naddala ku kizimba okuli banaolide ino restaurant okuli bannaffe abaholide ino restaurant ezebuukawo embeera osobole okubeera nga twagitambulizaga bulungi anko gomba ogamba otya oli musajja w'amaanyi nnyo negujja bataddeku omutwe yona afunye bulungi yemusambya pakiro selvis ne banyiga pasi wansi eno agezaku okubanga bayya ono omupiira gutoneddewo yemusambya oyo gwebayitako neni omupiira gugenze bugenzi bweru bagwaddeku omusambi elvis yagulina nanyiga pasi munda agwaddeku omusambi afunye nedi basaze.

0: njagala ku kibitu ky'omwaka guno nga mbeera wali nga balengera nsenzeka Mr. Kibitu nga nze misolezo kengira bwetuwetu
1: kayando ngongoze kaparo chichi
0: luwalira nkomyeo ku kyaluli
2: ekiruwa
0: anti ekibitu kya radio budo bimanyi kati yeng'ombe eriwo buli wamu
1: ekibitu kya zemu
0: Kuminasa tu Desemba Tugena kudemula Sony Gardens Wali kwe ya garabwe ya gazo Bimanyi nawe Oinawe suti
2: Suti nina
0: Eli akakube ya mmeka
2: Emitwala satu mwetano
0: Nga nkola che
2: Ngo gula suti
0: Njagala ya kupangisa Tuchikole ngaluri
2: Oyagala kupangisa
0: Hey Ebya ngo bimanyi Kati nga kwate emitwala satu mungula suti
1: Mbuka kati zile munga chenna kodila omako guwede
0: Hey
1: Emese ze uwa zita zile zile Ngo inge ze biara nivino bitungu
0: Tungina pinji Bule mwa ulirenje wange nina emese zile ne suti
1: Wawa ebiyenje bijirunye
0: Kakati onampe suti obate ompe
1: Kati yagala nkole ntia
0: Kati wanomumaso njagalo jinterewo Emiaka abili mwetane jale edi obudu Kati ya mabegoseyo kugambo nga gunene Nga guliko edi obudu ati 25 Njagala mbele nga andimu chibitu walinga nchefuze Nga yenze misa chibitu kolo
1: Kusuti yomu sajja
0: Kandabe kukoti Iye Kekoti ngeteli koka sirini
1: Na ye Akawo mumabali obaye kano
0: Akema bega kumugongo
1: Oyagala tujasemu
0: Njagala walimu chibitu obaku wendongo Teka teka teka teka Nga mpendiwa kobu wenju zichi Nga simba kagere
1: Kakati omazoku simba kagere suti ojizizake bigambo mbijia kontia
0: Nga guwa bijia ko Esuti yani
1: Kati nze mfuni la wa
0: Ngenda kuwa senti
1: Afeka la wabanga nti senti yebio na
0: Chicha uya galaji
2: Uina chanyoko chisitera
1: Nange keka kwa kulizo chinyesi gemu
0: Samu Kuchisitera nawe chakuba
1: Omwana
0: wa seba ine bizibu basajja bokaba taina sente beba jjo mulaba
2: yakume koti
3: chibitu cha radio bubu 25 yoga yoga
0: ngachiwa kidwa Global Paints abakulira lunch chasizo kubena yo mtindo munsi yo na wamune Rona Agro Business Center Isa Musi Limited yekabale bugonzi abakulira kaunga kabudu super maize flour kwa mulembe wamune chijimuse chobutonde chabudo organic fertilizer

0: gubaita Owen Maweje, omusambi gubaita Muhammad Kasule, obaka Sule Meri, omusambi gubaita Fadi Aniko, ano omusambi gubaita Hassan Waiswa, beba sambi yao, abasobodo kubeda nga bata andise mugemi yona koluwalero kusazeri ya Gomba, nga basinka nyibutambala, atenga katebe baba dekono omusambi gubaita Lawrence Chimela, omusambi gubaita Peter Gava, omusambi gubaita Isaac Achiza, omusambi gubaita Jackson Semugabi, Alfred Sebunia, omusambi gubaita Alvin Chitibwa, Patrick Selunjoji, omusambi gubaita Benson Sekatawa, no musambi yoyo gubaita Osama Nkose, no musambi gubaita Hamza no musambi gubaita Hamza yeti mojo ishati number 3 kusaza area Gomba beba sambi yabo, beba tadeka tewe mugemi yona kuruwalero na yenga game wegezo kwele nge kume kerezwa beba chugomba ngabasobodo kwele nga tem bagenze enobu wangu zinga basinka nyibutambala sigamba nti butambala baza nye bubi game yona kuruwalero wabula nti bagaza zako kwele nga bateka uke mbera na yoyi nzo gamba nti abasambi wade basinka nye baina mukobu manyirivu okusinga kukubana abazanyire sazeri ya butambala nti Gomba ina mukaba sajaba gundi ivu yogera kumusambi yoyo gubaita Kasule Medi mubutufu tunulida season yen mpakeza masaza ga Buganda biri abiri mukaga mkasera kano yakule mbede na abateri era Gomba ni ubanabera batu techikopo era osobolo gamba nti Medi yomu kwa abayambieko kubena nga bastu kila mchikope chorenso nga tuotunya game in game out omusambiono yomu kwa abu abadaga zako kubena nga ate abanonye zama goal atenga siye yoka yomusambio yukweta Onen Hubbard mpakeza masaga Buganda manyiki dua yaliyoko neko saidi za omubu dueno chitegeza nti aina mukoku manyirivu mpaka eza masaza ga Buganda yogera kumusajwe gweta Hassan Waiswa kusana abasambi abade bagaza koku berangate abaku asiganya songa kwe gambo gendo tunulida squad yesa zeri ya Gomba mubutufu nga baina muko abasajja abagundivu okusinga koko kusazeri ya utambala utambala sigamba nti bazanja bubi aneba za nyompiro gwaka wowo atenga amasaza agasukako mukuzanya omupiro ogwo muwomu amasaza nega oba team anejange zanyange inechirubirirwa wotunulira game weyo bagenzo okujizanya butambala abafunye mukemikisa abafunye mukono okusogwa buli bade a goalkeeper to beat anewo tunulira abana abo bayinzo kubanga bo abama nyira kuzanya mupiro gawa chinyumo oguta ina chirubiri wa kubatu wa destroza nti butambala abage ndo kujamu game yonga beba nonya angaba inoko la muke numbezo mugundo angaba sinka nye sazeri ya Gomba na ye aneze bako ze muko mugemu ye mubutufo bado laba aziba dengezo kusagirida aliyo sazeri ya butambala ni yenga basajaba toinzo butambane nyanyo antine butambala ye nyini nyini ingayyo atema ina nyo biyafayo bili yao mpakeza masaza ga Buganda era n'okujja obuzi okutuuka akumutendera gwe tubaddeko ogwa semifinals butambala ebintu ebadde tebabimanyi gwe mulundi gwabo ogwasookedde ddala okubeera nga ate batuuka ku semifinals mpaka eza masaza ga Buganda kitegeeza nti bambi bo kusaidi yabwe ebintu ebimu babadde balabanga ebipya atende chija ngabagense kusinka ne sazeri ya Gomba abaine ebyafayo mumpaka eza masaza ga Buganda ne yenga de butambala abasajja batubagaza zako kubera nga bakole chawe era tugenda kubera nga tubalaba waliye wankuru kuku enakuzomwe zinga tumulumu gema jo kubera nga esokao abajja kubera nga ten abaza nyasawa zijja kubera mukaga kitegeza nti butambala beba jo kubera nga basokao era tulinze tobe kigendo kubera nga chiva mugemu yona kolencha yo kwedingana makati gesa zeri achagwe ne bugerere tumanye butambala agenda kuzanyani ye Gomba iseo agenda kuzanyani na yenga Gomba mukubera nga baiseo bajemu butambala kumugate gwa aggregate zibadde satu kubwerere wotunulira esazeri ya Gomba lino game jibasoko kubera nga basinkane esazeri ya butambala Again, yali ya first leg baju wangu la bubi nyo. Abaju kilogulunji, yali na goal zali bili kuwerele. Edanga game weyo, yeje na kusome zali ya bili musambu mwezo go muenda. Omaka kwa bili ya bili mukaga. Edanga gozi ebili, eze sazeli ya gomba, omusambi yo gweta kasule medi. Yabati vila kugole ya penalti mudachike ya kumino mukaga. Ane mudachike ya satumo mukaga. Anadamu nabatebera gole ndala abwecho gomba anebafuna okugulo okusoka akosaze lya butambala nokutandikira ddala mu first leg awotunulira gomba enzijjaje jemu kama sazage sinkanye amompakeza masaza ga Buganda oyinzo gamanti eringe yagala okwefa ndanyiriza agomba ono okujja okutuuka ku mutendero gwa semifinals jukira nti ku mutendero gwa quarterfinals abajja mu saze lya Buddu abali jam ku mugate gwa aggregate azali satu kwem ovanya okubera nga amasaza ago gombiriri agaso kanega sinka na first leg enakuzomeza kubera satu mwezo go muenda omaka gwa biri abiri mukaga gomba era ye yali waka akukabula soke ko wa PTC mu juka utf game weyo ali from Sergio Gweta Musisi Henry ye yajira mula then first year assistant yali om Sergio Gweta agobaita Mbabali Samuel akosana om Sergio Gweta Luwama Hakim abeba kwa saganya game weyo anga goals esatu eze sazeli ya gomba omusambio gweta kasule medi ira yabatibira kogolo mudachike kumina omusambu yogira kumusambio gweta sabunya alfredi yabatibira kogolo mudachike ya satumwe satu yogira kumusambio gweta hasani waiswa anena batibira kogolo mudachike ya chenda so abage ndo kujamu game eyo kwe dingana anga kusaidi ya wetibacha ina nyo chibeta aga kusaidi ya saza eri ya Buddu eranga agem eyo kwe dingana yeje na kuzume zali ya bili omwezo go muenda omwaka kwa bili ya bili mukaga bwetyo Buddu ane kuba gomba ane gol ya liyemu kuwerere eranga gol emu yesa zeri ya Buddu jibafuna omusambyoyo gubaita kaija aye ya jibatebera abwetyo gomba nibaitao anibeso gomuteno kwa semifinals na yenga ensamba jira samba abaina abasajja abagundi vuno kutandikira ddala defensive wise ajangu mpaka mu midfield akosana attacking force yesa zeri ya gomba zezimu kwezo ezitengagika na dalango ogenda okubera ngo basinkana omupira gwo basamba asigwe gwo kusamba kombu basambe kawowo aliyesazeri ya gomba achitegeza nti agenda okumusinkana ku final aino kujja anga yete setese bulonji anayenga wotunulira ekubo yebaze bayitamu esazeri ya gomba nga tudiddeyo ddala anokutandikira ddala mu group stages ajukira nti esazeri ya gomba ekiwinja kyebalimu asibe bakulembere kibinje ekyo atenga chejiwo kongeje unyisa sigamanti abagenda okujja ngabe bakulembedde awabula esazeri ya gomba lineno abako atejifechali ya jokubiri anayenga baso lukwena nga bateka uke mbera jukiranti game ajibaso kukwena nga baza nyia amuchibenja chechama sengire yalite kulo woze santi gomba baso lukwena nga baitao aneba gena mpaka kumutende logwa kamalirizo abari mchibenja chechama sengire mwari mkona amasaza agamanyi biebi mkwebi ya bibi inja abietuari tuitange ya group of death orenso nganti mwari mkona amasaza agamu anga gaina kokobu manyirivu amompakeza amasaza ga Buganda amwali mukasa zeri ya Busiro Busiro yo bali ba wangu deko amujukira gwali mwaka gwa 2022 esaza linene lya Busiro baso lokwera ngate basto kira mchikope echo eje mpakeza amasaza ga Buganda ba ku Babuddu ande go uzali biri kwe mukati Busiro nabo bali mu kibinje echo che nyini nyini then era che kibinja che chimu mwali mukobulemezi Bulemezi gega mukwaga amasaza agaliga wangu deko chikope eche mpakeza masaga Buganda omulundi ogusoba mugumu ajukira nti base mbo kutwala agwali mwaka gwa 2023 basi nkana gomba ku final nebamukuba ne goli elimu kubwerere goli yo msambio gweta Johnson Senyonga ajiyasobola okubera nga atem yabatebera atenga sigwe mwaka goka Bulemezi kwa bali ba wangu dejukira ne mu 2019 abasi nkana Busiro ne bamukuba ne goli elimu kubwerere kitegeza nti ne Bulemezi ye nyini okubera mu kibinja kye kimu ejali mu sazeri ya gomba nacho chongero kulaga obuzibu obwali mu kibinja ekyo mwali mukasa zeriya maokota maokota bali bawangu deko chikope ekyo je baso kira deko kwera nga batu wala bachi wala mwaka kwa biri etano zende baje ne batu wala mwaka kwa biri kuminesatu moju kira nga baku wa singo ne goli edemu kubwerere chite gezanti ne maokota yoye nyini nyini chikope ekyo na chonge chite gela bulonji ndoza yali mukongo muje ye yali sazeri ya sese agseseyo gega mukwaga masaza buli season angagala bikira mu mpakezo nayo batumwa kutuko obutusi ku final aliye sazeri eliya sesedi eliya ali mungeto amu masaza gali mu kibinje cho kubanga awotunulira ne chagwe ye nyeni nyeni akumpi season ze ziba deze sembye chagwe agega mukwaga masaza agabadde gageza ko kuberanga gavuganya amompakeza msaga Uganda jukira nti no mwako ogwagwa era bambi basajja bato abaso olokubera ngate abateeka okembera kwegamba esaze lyali badde mukonge eriringa erinafu yali sesenga amasaza gonna agali mu kibinja ekyo mu butufu agali gamani era ekibinja ekyo kyagenda okubera nga kikomekerezebwa ngaesaze lya kyaggwe be bakikulembera ne points zali abiri mu satu ng'emipiira ekumi gye bazinye gya group stages Bangla kempya gyali musanvu badre ng'ebiri baakubwa omupiira gwali gumu abate bagozi zali kumi n'emu abate bwa mugozi zali nya then gomba abanya fekera ekyokubiri ne points zali kumi na mwenda ng'emipiira ekumi gye bazanya Bangla kempya gyali etaano badre ng'emipiira gyali ena baakubwa omupiira gwali gumu abate bagozi zali kumi na bbiri abate bwa mugozi zali musanvu gamwe mwali ne game gye basinkana maokota etali nyangu yode nakamu nakeddagala bingi ebyala bikira mu game eyo nga mwali mukono okuwanuzibwa okogamba nti maokota abatu kakakasira ne bayingiza mukabasambi ne babera 12 mu kisawe atenga mu kisawe mubera mukabasambi 10 nomu mwabera muko red card kwegamba bingi ebyala bikira mu pirogo era gwagenda okwera nga gukomekerezwa nga gomba abalu uzinga ne balinda maokote waka anenga basu bora okubera nga balwana era nejimu kwa jempira jeba sembi ayo ejali ejobu nkenke mwali muko kubera nga te abali baino kubera nga basi nkana esazerio liyali liyachagwe liyabali baino kubera nga basi nkana nebali kuwata mika gwal mkwem basi nkana nebagenda nebachari esazeria sese nebali kuwata nebali timpula then basi nkana au maoko tanga bamchaziza nebamkubo ukubulo ukumuta nego zali setu kwem bweto gomba neita weba itaunga baina sinkana budu era gem yalia yobu nkenke era gomba nekuwata budu anemu kuba neitao aneja ako semifinals kwesiku sinkana butambala bambi ne bamujam kumugate gwa aggregate ziba de satu kubwerere bwetyo gomba neitao aneyesoga omutendero gwa kamalirizo wotunulira butambala ono ankotegeza ko ne nkugamba nti aguno gwe mundi gwabo gwabadde gusokedde ddala mu byafaayo okubera nga balabikidde ku mutendero gwa semifinals mumpaka eza masaza ga Buganda eranga credit eya man egende eryo mutendesi atendeke saza erya Butambala ayemsaje gweta senkali edi orensonga nti binji emyaka egisembye ebibadde bitambulira ku saza erya Butambala nokuva obuvi mu kibinja abye bimukwebyo ebibadde bichasinzo okubera ngate abika lubiriza esaza lineno naye ku mulundi guno abasobodde okubera nga bazze mu mbeera eyokubera nga batadde oko omutindo gw'enjalo n'okutandikira ddala mu group stages Butambala ono yakulembera ekibinja kibaalimu bali mu kibinja kye kya Muganzi Lwazza mwali mukoba Maogola mwali mukoba Bugerere mwali muko Singo mwali muko Kochi mwali muko Kabula kwegamba nti wotunulira n'ekibinja ekyali mu Butambala mu butufu tekyali kya mannyo weno nti esaza ligenda kuveeri alijali itemu weri tulukwa kwayo alisobola okubera nga ligenda ku mutendera oguddako Butambala ono yakulembera ekibinja ekyo ne points zali 18 ng'emipiira 10 gye basanye gya group stages Bangla k'empiira gyali etaano badre ng'esatu baakubwa empiira just gyali ebiri abate bagozi zali 13 abate bwa mugozi zali 8 era nga Maogola be bawe ne mfekere ekyokubiri ne points zali 18 nga nabo empiira 10 gye basanya Bangla k'empiira gyali etaano badre ng'esatu baakubwa ebiri abate bagozi zali 12 abate bwa mugozi zali 8 era ng'ekibinja ekyo kyavaamu kama teams gali 3 nebu gerere bamuli mfechari choku satu ne points zali kumina msambu so chite gosanti chibi njecho techari changu ya denaka munake dagala saza okule mbele chibi njecho orenso nganti watu nulida nebabu gerere abajanga baku techife choku satu mautufu ne mukasera kano bacha ilimu abacha asobola okubera nga ate abateka okembera atenga bajjanga abokusatu abasobola okubera nga ate abakola bulunjo okukira akusazanga sese abatasobola kubera nga ate abako atecho kusatu ekirunji aliyesaze lye lyabugerere nga nabo bava mu kibinja ekyo ekya muganzi lwaza ajitegeza nti butambala abasobola okubera nga bato opinga ekibinja ekyo ne bayitawo ne bagenda ku mutendo gwale gwa quarter finals ku game etali nyangu ya denaka muna ake dagalo lwenso nga nti bali baina okubera nga ate abasinka na busujo basoka ne basinka na first leg na kuzumeza zari 16 mwezi wa 10 mwaka gwa 2022 mukaga busujo ne bakuba ne goal yele mukubwerere nga goal m yesa zeri ya busujo omusambio gwata abla michael aye yajiba tebeda ne balinda game eyokweddingana erango mpiro gogo kweddingana gwaja na kuzomwe zari kuna mwendo mwezo go mwenda mwaka kwa bili ya bili mkaga beto utambula niba wangu la utev ne gol ya liemu kubwerele gol ya msambio yugweta Kayondo Francis niba kuata game weyo mpaka webaji tuwala mu penalties webage nda mubu nyia abutambula bafu na penalty zari nyia abusuju bafu na penalty zari bili abweba tu abutambula niba ita kumutendo gwale gwa quarter finals niba soga ane bajja ku mutendero gwa semifinals so we batasobadde kubera nga ate basuka eranga tujja gamba nti butambala guno mwaka gubatambulidde bulungi olwensonga nti bakoze ekyo ekyali kyabalema emyaka gyonna mu mpaka za masaga ya Buganda okujja okulabikirako ku mutendero gwa semifinals ate nga si kyekyoka bakya alina yokono okulwanira ekifo akitegeza basobola okumalya mufecho okusatu mu mpaka za masaga ya Buganda 22 mukaga aliyesaze eryo erya butambala atenga abaze batambulira ku musingi ogw'okubeera nga bazimba abaana abato butambala ono wetuddayo kemba beg'omwaka ogwaggwa abale merero okubeera nga bava mu kibinja era nga mwali muko obutakwatagana abasambi bonna ne babeera abambi bagenda otandika nga batandikira ku zero okutandika okuzanyisa abaana ababaddewo ke waka naddala nga bazanyira ttiimu yaabwe eyo eya Butambala United ne bajja ne babakwata n'omutendo soyo gwebaita SMPG omutendo soyo I mean omusajja gwebaita Senkali Edi ogezaako okubeera nga ate akwasaganya ensonga ku ssaza lineeno n'atandika zimba abaana mpola mpola n'okutuuka ng'abajjemu ekyo ate era singa basigala nga webabadde omwaka ogujja mu mpaka eza masaga ga Buganda nyinza okugamba nti Butambala bayinza obutawunyikamu we batyo olw'ensonga nti n'abaana abo babeera beeyongedde okubeera nga bagayininga confidence n'okwekkiririza n'okumanya ki kye balina okubeera nga ate bakola mu mpaka eza masaza ga Buganda naye nga bambi basajja bato tebasobodde kubeera nga ate bayitawo naye nga essaza erya Gomba empaka eza masaga ga Buganda bali mu kubeera nga banoonya ekikopo kyabwe ekyomukaaga Gomba balina ekikopo kino emirundi etaano ate nga balabikiddeko ku finals emirundi egiri mu kkumi n'omusobyo ajjukira nti Gomba be basooka okubeera nga batwala ekikopo ekyasookera ddala mu mpaka eza masaga ga Buganda gwali mwaka gwa 2004 basinkana Mawogola ne bamutimpula ne goals ali satu kubwerere baada yo koko finals gwali mwaka gwa 2005 basinkana Mawokota Mawokota ne bakubirayo ne goals ali nyakwem then gwali mwaka gwa 2008 Gombe era bagenda ku finals je basinkana Kyaddondo Kyaddondo n'abakuba ne goals ali 2 kubwerere then 2009 tebagwamo manyi era ne baddayo ne basinkana Mawogola ne bakulamiga goal emukwemu mpaka ebagenda mu penalties Bweto Gomba ne wangula ne penalties zali 5 kunyia then abadde yera ku final gwali mwaka gwa 2014 basi nkana singo ne bakola maliriga 0-0 Gomba ne bawangula ne penalties zali nyako sato then bagenda okuddayo ku final gwali mwaka gwa 2016 gye basinkana Buddu nebakola maliga gol emu kwem anga gol emu yesazeli ya budu msambi yoyo agubaita mkongoti ya Robert yeya jiba tebira edabudu ba wangu ya mpena otizali mkaga kutan agomba tebawe weira mwaka kwa biri kumina msambu nebada yoku finals jiba sinka na singo nebamu kubane gol ya nemu kubwerele then nebamu mula muko bagendo okuda yoku finals gozali mpaka za masaga Uganda mwaka kwa biri ya biri jiba sinka na budu nebamu kwa gozali satu kwem amobisera biyo msambi yogubaita George Kadu yogira kumsambi yogubaita Freddy Gifty yogira kumsambi yogubaita Ball Chelsea atenga budu biebiali yabisera biya masambi yabu yogubaita Taita Sema Timba abali bagaza kwa kubera ngate abate kau kembera bweto gomba nebastu kila mchiko pecho then nebamu mula mukao bagenda okuda yoku finals gwali mwaka kwa bili ya bili mwesatu jebasi nkana bule mezi neba kubane gol yari ya mkubwelele goli ya msambio yugubaita senyonga jiagena basu na ukubwela ngate yabatebila na yei abajukro mluji by then mpakeza masaga Uganda za bili ya bili mwesatu gomba baina uko msajio yugubaita Alan msambio yugubaita Alan yo mkwabo yari ya teka uke mbela yari disaja angali nene nene mkwa atenga siri nene nyo anienga mutufu yari geza kwa kubera nga te oirothi msambio kubeta ala ni oirothi yomu kwabu abali mageza kwa kubera nga te abate kwa uke mbera bweto bule mezi neba kuwa kufaino ne gol yari yomu kubere chite geza nti gomba yo egundi de nyo mpakeza masaga Uganda ilaba labi kide kufaino minundi ya jiri mkumi no msobyo chitegeza anti ya chukopo bachitegera bulonji bagala kubera nga te bachituwala omulundi ogomu kaga aliesaze ya gomba basi mbo kubera nga te bawa angule chukope jo gwari mwaka kwa bili ya bili nabulikati tebada nga mkubera nga te basi tukira mchukope jo na yenga no mtuendesi gubaita Felix Sekabuza ya tende kesa zeri ya gomba ya gala kutuwa la chikope echo omulundi ogoku video gomu dilinganwa orenso nganti omwako ogwagwa ya lia tende kaa esa zeri ya huwe kula mwaka kwa bili ya bili mwetan basi nkana singo kufaino nibamu kumane goli ya le mkuwelele goli ya msambio kwa tatale mwa Alex niye watu nulila kumulundi kuna huwe kula ba defending champion bale mirando kuwele angate bava mchibi inja chebali so ye mutende so yegweta Felix Sekabuza kwa sagaji ya minimu kusazeri ya gomba gomu tende si then akachiko chuko na akakulembelo msajo o mchalo hoyo gubaita mbati de reste so oba wakredite ya manya bachala kubera nga bavayo ila bebaba demoka mpakeza masaga Uganda zomulu ndigunone tulabe sasa mbutufu nga likulembe duwa bachala boka abali kukachiko so ebili mwosubila nti baju kwa saganyi za bulonji no kulabikanga te saza basu bado kulitu wala kumpaka za kamalidizo katulinze tulabe ani gubagendo kubera nga te basi nkana na yenga aliasazeri ya gomba bagala kubera nga badamu kusitu kila mchiko peche mpake za masagabu ganda chibase mbo kubera nga te batu wala mwaka kwa bili ya bili chitegeza ntineba na gomba bu na jibali baine nyonta tagambi korensu nga ntiobu wanguzi buludo genda kwa saideo kate chibuzo chini ntikumulu ndiguno bada soo kubera nga batu wala yesi tulabi bazi wa kulabulu njo kutani kadamu group stages basi nkanya kwa kumasaza makakali then kumutende ogwa kumutendera ogwali ogwa quarter finals neba itao atenga bakuba budu nebajja ku quarter final ku semi finals basi nkanye butambala bamu gem katulenze ko final atenga waliwo possibility ya gomba okujja ne sinka na chagwe singa chagwe naba yiseo kubanga amasaza gogombiriri agava mu kibinja chechimu era mwalabe mipira je basi nkana atejali miyango ya denakam anake dagalanga ne game juba simba yo kubera nga besi nkana bako la amaliri gali ya gagol emu kwe mka tulinze anayenga tuja konfamingo na kurencha chagwe boba na soro kubera nga te baitao inze nawe anga tuvude kusaza elia gomba ona kurencha tugenda kubera nga tulawa gen yo kwe dingane endala mpakeza masaga Uganda genda kubera makatige sazeri ya chagwe bagenda kubera nga wabinka na utelefu nesa zeri ya bugerere ranga game weyo genda kubera kutisa juu chivaita tenjeru saza ground sazeri ya bugerere beba gendo kubera nga bacha ze sazeri ya chagwe jukiranti ya masaza ganogo mbiriri game jibaso kukubera nga tem besi nkana mpaka za masaza ga Uganda jukiranti chagwe basi nkana jukira nti chagwe baga na maso no kwera nga basi nkana bugerere enakuzo mwezi zari abiri musambu mwezi gomeno makagwa biri abiri mkaga ni bamu kubane gol ya liye mkuberere nga gol emu yesa zari ya chagwa musambi wa gweta zira wa rani ya jiba teme na mudachi kei nkaga mwetana atenga mwoyo game bugerere bafu na mkone red card wa musambi wa gweta sebunya Isaac ya funa red card mudachi kei ya chinana mwete bugerere game yo ni wajiru singira delabu terefu katulinze game yo kwe dingana gendo kwera nge jama katigama timu ganogo mbiri di chagwe bana so kwena nga baku mobu wangu ziwe bafu nubwa gole emu nga basi nkanye bugerere atenga bugerere bagenda kubera waka so game tenda bera nyangu ya denaka muna akenda gala kuba majini ya gole emu tebe era majini yeri yao kuba bugerere nga bali ye waka singo mpira kubagu wakatani kane wakuba gole emu chitegeza kumugate kwa aggregate kuba kugeze kwemu kwemu singa bugerere bakube yo kwele chitegeza nti bugerere nao bacha ino mkisa deba na famu chintu chino yes inzo kubanga chagwe ya genda kujamga ina advantage Renson nganti aina yoko gole ye atali nga bugerere kati alimu kubera ngate no nyamu kasera kano so game tegenda kubera nyangu ya dinaka muna kedagra na yenga watunu lile saza area chagwe na kutegeza konti wetuari kumutendero gole kwa group stages bava mchiminja chechimu omwave saza area gombe chiminjecho techali changu ya dinaka muna kedagra na kutegeza kukwaga kwaga masaza gali mchiminjecho elange chiminjecho cha masengere batu kulembera utevu neponte zari abiri musatu webaita o kubera nga temu abadja kumutendera ogwale ogwa kota finals basi nkane sazeri ya maugula nibali jamu nga bali kubabu binyo mmoju kila utevu kubali jamu kumugate gwa aggregate wembera sera bide zari tano kubira ufanyo kwira nga masa ogo mbiri gaso kani gasi nkana fazilegi bweto chagwe niba uhangula utevu ne goals zari bili kwemu then game yo kwe dingana chagwe niba uhangula ne goals zari satu kwemu game weyu ya jina kuzume zari abiri omwezo gwari ogomeno maka kwa biri abiri mukage nanga gozi esatu ezesa zeri ya chagwe jukiranti omusambio gwaita gubaita matege James Innocent ya batibira kogono mudachi keyo kuno msambi gubaita Rubwama Rubeni na batibira kogono mudachi keyo kuminetani ne mudachi keyo kuminomuenda abwetyo chagwe nebaitao kubeira ngate abadja kumutendo gole kwa semifinals then wosinkana watunde sazeri ya bugerere bambi basajaba tukumutendo kwa quarter finals abadja mwe sazeri ya chadondo moju kiranti masaza gogo mbiriri game jebaso kukubera nga besi nkane yali ya first leg bako na maliri agali ya ga 0-0 then game yo kwe dingana nebako na maliri agali ya ga goal emu kwe emu bwete obugerere nebako wata cha dondo mpaka ebage na mu penalties moju kila omusambio gweta Salim sekamwa ya saving a penalty yes azeri ya cha dondo anayamba ko bugerere okubera nga baita ku penalties zali tano atenga cha dondo bafu na penalties zali nya aliyesazeri eliya bugerere akitegeza nti nabo asibatini amompaka eza masaza ga Buganda eza biri ya biri mukaga eranga awotunulira bugerere oyo game je basoka okuchalira chagwe game teyali nyangu ya denakam na kedagala aliyesazeri ya bugerere mu butufu bali bakute chagwe atenga chagwe yali waka achewu nyisa na yenga ate chitufu yensonga lati mbagambye nti ne game weyo atenda bakubera nga ate ekome kerezebwa kubanga atucha ino kulaba game etagenda kubera nyangu ya denakam na kedagala na yenga bugerere ono bate ndiko msajoyo gubaita bogere Steven banabudu momo manyi kochoyo then sazeri ya chagwe bate ndiko msajoyo gubaita Sally Ronald ya gezako kubera ngate kwa saga nye mirimo kusaza area chagwe eranga watunulira emipire kumine sato jebaka zanyamu mpake za msaga Buganda omwaka guno bawangu deke mpira jiri kumi badrenze ebiri bakubidua omupira kuri gumu then watunulira sazerio eria bugerere bawo watunulira emipire kumi nesatu ndaboje baka zanyako mpakeza masaga Buganda zo muru ndi guneno babade bawangu deke mpira just jibade tan nga badrenze mpira jibadena angaba kubidwe mpira jiba dena bugerere oyinzo gamba nti neku saidi ya we tebati subi na nyo echo gamba nti baso boro kujane batuka webali kumutendo kwa semifinals orenso nganti naku gambi nti newebali mu group stages bugerere ono webali mu group stages bava yongaba mkwa abo kusatu abakolo obulungi aliyesazire lya bugerere kitegeza kibera kyambanyo kwena nga bugerere yajjango okusatu akoze obulungi anagena kukota finals anasinkana kya dondo na mujam ati yako myoko kati yaze kusinkana chagwe anasobola okubera nga yenganga esazire lya chagwe anali jam enze nawe na yenga bugerere agega mukwaga masaza agali galabikide uko finals ezempake za masaga buganda jukira nti gwali mwaka gwa 2 mukaga bugerere bagenda ku finals aje basinkana coach ndeba kula mulika goals 2-2 then bakula mulika goals 2-2 we bagenda mu penalties coach bafuna penalties zali nyatenga bugerere bafuna penalties zali 2 aliyesa zero eriya bugerere chagwe mwaka gwa 2-2 mwena abage na ku finals je basinkana buddu neba kuba ne gole remu kubwerere gole yo msambio gwata walaga mike anayenga chagwe bali balabikide uko finals ezempaka eza masaza ga buganda kati ruda kulwancha chani cha chagwe jani cha bugerere first leg chagwe ngeri waka ba wangra ne gole remu kubwerere kati bugerere yegenda okuchaza chagwe tulabe makati ga masago gombiriri aniyagenda okubera nga itao okweso gomutina gwa kamalirizo obo gwa finals ajibajo kubira ngate basi nkane saza eria gomba ko finals ezijo kwiranga jizija enakuzomwezi nga 3 mwezi gwe 10 omwaka gwa 2-2 mukaga tujja kwere ku Mutesa to stadium wankulu kuko eranga game weyo tugenda kubira nga tujikutusa ko yoneda chike chendo na kolenja era tamkedo omalu wenjo gena mukasera kano oluvudde kugwa butambala bwati atandikido okutindi gegendo ogenda musaza lya 7 sajja kabake lya bugerere okulabikanga ten atutosako game weyo so angenda kubira nga nkompumula mukatono atengenda kubira nga nkomao atufundikire ente katekeni ya weekend sports itova radio buju radio montu wabulijo Sylvia Sabrina Gemanya kankule mukatono wenti tovao
1: ebikabya bia webiri na yate waliwo nairo special asenge jedwa na obukugu okutukira kubulimbera kuberengo genzeko autu neba chalibo obango jaguzo buwanguzi bwa timu yo nairo special abera wo kuberengo nyuamu one for the road nairo special bulichisera chibera special antiono yebia atenka ni kamuzabu katuwefu nile nairo okuva mukafunda obamu bala yone kulio kumpi nairo special the true ugandan reward from the source omwenge tegukiri zibweli oyo atanaweza miaka 18 nywa n'obuvunaanyizibwa
2: kati gwo mulimi alima n'ekigendererwa ekyokufuna tota wana na birala byonna funa ekijimusa kya buddu organic fertilizer osilike gwo mulimi we mwanyi emboga butunda nyanya ebitooke n'ebirime ebirala ekijimusa kya buddu organic fertilizer ekyobutonde kyekina kutuusa ku kiroto kyo tekikoma ku kujimusa bimera byokka wabula n'okuddaabulula ettaka neridda bujja kisange mu maduuka gonna agatunda ebikozesebwa mu kulima okwetooloola eggwanga okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu noti musanvu chenda munana chinana muenda atano mutano Buddu Organic Fertilizer chikolebwa ba Rona Agro Business Center SMC Limited abasangibwe kabale bugonzi.
3: They say time flies when you're having fun. Well, that's by design. Club is brewed longer to be great tasting. We take our time so you savor yours. With a taste so refreshing, it's no wonder you're immersed in it. Now that's time well spent. Club, refreshingly different. Not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly.
4: Wefunile Skyview soda kati muguli mbera yonna kale buli robera ngo genzeko autu ne minywa nyijo obango ali mukwe waamu weze buja ne Skyview wefunile chikacha Skyview soda ekisingo kuomera oluweze buja Skyview musange maduka gunna oba mu supermarket ekuliyo kumpi Skyview more flavor more fizz more fun.
5: Omuzadde nawe alabirira abaana obujjanja byobwobwerere omulina okugema abaana bisembedde mu kitundu kyo mu mwezi guno ogw'omwenda n'ogw'ekkumi kale tosubwa mukisa guno leto mwana wona abo mu makago bafuna obujjanja byobwobwerere omuli okufuna ekirungo kya vitamin A eddagala ly'ebiwuka by'omulubuto, okukeberebwa TB, obuweereza bwa family planning, okwekebeza mukenenya, omusujja gw'ensiri, hepatitis B, pressure, endwadde z'obwongo, sukaali, n'obuweereza obulala bungi nga mwe mulina okugema. Kale, otegezebwa nti okuvanga ennaku z'omwezi lumu okutuuka nga 5 ogw'ekkumi, ekitongole ky'ebyobulamu kyakugaba obuweereza obw'obwereere okwetooloola eggwanga nga bagema measles rubella mu baana okuva ku myezi 9 okutuuka ku myaka 5 ne bw'abanga yagemebwako. Kale twala abaana mu bifo we bagemera basobole okufuna eddagala erinaabawo obukuumi obw'okulwanyisa measles ne rubella. Okumanya ebisingawo, tuukirira omusawo ku kitundu kyo oba kubira ekitongole ky'ebyobulamu ku ssimu etali ya kusasulira. Noti 8 noti noti, emu noti noti, noti 6 6. Jukira eddagala erigema measles rubella lyesigika, teriyina bulabe ate nga lya bwereere. Kale kuuma omwana wo ng'omugemesa kati. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu.

Bisule byo kusula mwe byo mulembe wabili okosa ko tense zenja ula okubukinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu emumunana mwenda munana mwenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya mwenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale tabula ya mitolo mukaga atabafe masako mutwalo gumu ngabichekekedwa bugoma babu safaris chigendo kubina kubugoma sanbiche kalangala okuvanga 10 mukaga paka 18 gwe 10

0: Bamu isamana mlazikere bawe senyango gamjo je kumideko. Acha kabinyo njini dala radio bunde no. Hello.
1: Nijema yoplu.
0: Wanchi anku.
1: Jambulu ingi.
0: Kini ya mpozi.

0: wangi.
1: Daniel.
0: Wanji.
1: Kambati.
0: Taina tabu mpozi kweyo.
1: Ispedish.
0: Anyonu.
1: Mwasa padi nime koma go chanda mkaka.
0: Baga nchia mandu mafeme chanda mkaka mikoma go.
1: Chanda mkaka efuluma.
0: Mwebali nyo.
1: Miaka habili mwe tano.
0: Ate mwaji tegera.
1: Daniel wenkuburi la jemvude.
0: Yovude neredi yovudu eno.
1: Elaya galo kumanya jevuda anonyezi.
0: Anonye gwe.
1: Mabasajia waliwa msajia lia asome vilanga uti.
0: Ngajira mnyonyi.
1: Mnyonyi ngagamba jiteka.
0: Ngagamba atia.
1: Obu George William. Ngagamba jiteka.
0: Take out.
1: Wawulira kawa sajia wana wabagama mwini kwate.
0: Mwinyweze.
1: Akati ondava anti kwendi
0: uo ni kumula mwanyo
1: nga kumi na satu na yo wa
0: insebo
1: ala chala nga mpulira ugira wangi
0: ndeza mdai mbitu yoru na kuru wamforo
1: nga na ulita gambe kulo
0: ehe
1: nga gambo wakajambi anti ya kutekira tekira
0: senga ya subiza subiza ya ngamba mbudani munange kunakulwa chibitu nzera na nze chana ngena kujana cho atenga chi nemu gamba singa yugeza amazima
1: mkugambi gulo inabadeko ya kakasizo wakajambi ya nti ya mutege kada
0: hey
1: wakajambi ya neyeti
0: yegeza mbe ili mugumu vimba denjina moku tiri ilanso kembi liki
1: nengama ati dani agala kubachi ndete matofu
0: gwe Wewe si dikire.
1: Tade na kuleta matovu soke nkusabule.
0: Atoleta lutovu rusoko leke mna, atoleta matojo soko leke.
1: Kakati? Kankubulira abaliko. Aliwo muwala fulabi ya M.
0: Omwana oyo.
1: Yalwala munno.
0: Iyati yalwala kibana itwa simba kubera no kulomu kagangala galava ina nyingi. Nchichinze butagenda yoje shamulwaza.
1: Ya chimutwala
0: bambi
1: robo inaka namba ke munonye ko
0: si inaka namba ke
1: waliwo eme kagezi waliwo wakula godifule
0: yese wo
1: ne mama Patricia kutumide kakwagala nyo erije wava yali akuulira weka sana yalera gamba Daniel noyo wakajambia
0: nga twagala nnyo bambi
1: abagala nnyo yali abawulira
0: ebya ddala
1: owange
0: isebo
1: kankuleko weereze
0: nnyo amina
1: ono wasapade mikoma kuchana mukaka
0: linda kokwebaka
1: anze kwendi
0: linda kokwebaka wano beka weyuka inachangambie
1: Daniel
0: ani beka yuka agambie sigena kuona abona kundongo jenkubye era nsubizo kumpe birungi ebyerere kuchibitwa ngambye nonyo musajja asobola okutunda enkoko namba ngajocheza yonanga temuli yadde akavuddemu ensigademi mulekere yali yukalingali ya Uganda
1: amina tukweyanzirizako
0: ikali bende mwebali mugamba beka juu
1: Daniel
0: wanjisebu
1: ya galo manye
0: ehe
1: netuli mukola lihaso tulotu kweba katu tulekamu
0: aha ateno mju kire tugeda kutuwa ndikanga kuminabili kubanga tugeda kusoo kira mukasiki
1: wanti tuwa gala kulava
0: ehe
1: na kuminasa tutunakeesa
0: tulino kukesa tuveonga chairmaniwe chari chijabwemi
1: na konye mustampu
0: bino temini mumbu ate polisa ate mikosebitia chairmani we chala ani bachairmani mba manya be chala ya kuwa lukusa
1: ya soke wako ye nanyini buyi
0: era chairmani ya geno kujatu game badinange DJ Daniel na kubandu magende makole
1: ya mina Daniel
0: yesibu
1: mikomba gochana mkaka tukwa gala nyonzi na papade muka makume
0: na kume munage we wali kuhudili saru wadi ya wadi ya mtuwa chulo kupanga lutambla fena lumu banage abantu wala kumu bajembi yutu ya mwe abantu abakulu abazadde mubaje mu bintu bya mwe twali bato nze kitocha ange kisamula Ivan kitocha ange kimawanda Dickson ne katoka nga akawala bagaita Asime Mary Diana kakati tuba tuli waka mchalo munange gambo ntio munange nga bine vyo kuzanya zanya bine vyo ya nakani kati tuba tutude mnyumba ne muzei nga jari tata mama li kake kake tata wali kawala jika sika kumpula mpula mpula mpula msaja watu wakatwala kanyawa wakatwala kanyawa jina wasumagirira muka wakatwala kanyawa wakatwala kanyawa mpula mpula kani febio kuzanya zanya bine tukubye migo bino ebio kuzanya zanya bine tukubye migo kari chitocha angesha Ivan nga chita anika chiteka wakana kanako kubala marambu ayono nyo muka mu dingi dingi dole akantwa kukantama kubaka atu kubye chilo chidamba se obacha alichimanyu mzei yebasi kuteka bantu bakulu mbintu ya kanyika jida andika jingi dingi dole wali wayo nonye naduke misi inde omwana wobote atambula unya tumu wairiza omwana wakatonda yali desi janjaro nechimuse kari nechigenda chisembe la mumuzei mkuimba oku kari mkwe chisembe demu ya bakuzechi nechigenda chisembe la muzei kari vayu msajia tuwa tumanyie basi chaka kula nga magazine nga chige chibala bala radu KBC atambula tumuwairi umwana wakatunda baganda bange yabuza mze okozeshi okozoja na tugamba mugaramire omanye mboko kuseko kutanika kusawa nyane gwasawa musambu mboko tafaza nyua tafaza sinze tafaza nyua wala mada sinze ya akuba akuba mbozi ya mwenga abada debiza nyoja mwemujijemu abantu abakulu Zimbabwe ulira amazima muba jemu beka mganda wangete walivu chitosha kiatu bjemi nebu manye mboko kutari kasa wanyari kwa sababu sababu maite shitegeza atona wangi abulira kwa kowa wangi wangi uwema lukuli liza ee sebo
1: Mutabera mulala
0: ani
1: abira tubona Vincent inga ni chibanda coach
0: etugende
1: abantu be coach radio tujuliriza nnyo
0: mwebale nnyo bannaye
1: ayo nyonteka te mutulagira na bulagi
0: ebya dala
1: ajima
0: mwebale kusala u
1: mazima yonje chibanda coach
0: ndio
1: omutaji akola chala chala kujoro nga ni chibanda coach kuta wama chala Tembu shimulu wanga Mlangira mungige mseni Ne mama wange Na mana vekikonge po nakwebali Tetu balona di Flybeiru etale
0: Sembia yo
1: Sembia yo kujia wange waluka ngari mukabu kumualo
0: Nkari tuwe yaziza Wanda vilo waga iti mbagala nyo Vibike mga nangi tose kaa Embo mesanyulia Esanyulia malembo gemaziga gente Vibike Mugana wange VBK mwega hili Toseka Zajia kugamba gema zima Ah
2: Majaga kutana
0: Wanji sibu
2: Gambo tiyeyo
0: Sina tabu mpozi gweyo
2: Nego kubuli reji na story
0: Gwey Ako kama dekatono na yema hawa kato kubie migo
2: Elinya nedobozi
0: Iye sibu
2: Avela msari kwa dekita jose kamirio ndewe mpulo goma yentete Mukama wange gwe programu ya kasetu kabwete teri kudamu kwebaka watu inakuwela nga shukuli za radio vudu mukama wange
0: yesibu
2: amba yisa yoko nga wabiri waliwo mchala wangaliwa na ambise
0: ee
2: kumugisha Caroline
0: iye bali nyoba nai
2: waliwo eme kagezi
0: waliwo
2: waliwo na mwerentale
0: ee
2: waliwo enje kemi jina
0: waliwo
2: waliwo kingista Simon waliwo vitakuli mukama wange gusigara ngo tukuba buku vitojia ako chigere
0: boga ambye
2: iii gusesa busesa
0: nkale mbade muna amba sato kamale kuyingira bili muna ya reka stoyo gira owangi ee owenu alabi vijizela agenda oho
3: ijedani
0: wanji
3: wana kutuweleza sefu
0: yewa lukumpuliliza
3: anasimu lala
0: isimu
3: unagiru na diya msugire mburu wengu
0: bali batia
3: ale msugire tutumbu dire diya hudu
0: mwe bali nyuba nai
3: adala programu yosefu
0: ee yubangano kujanga nzunga zungira yo
3: wanji tata
0: ee msugiro
3: Yes,
0: banga ndo kuzunga zungira banga moja kulinya abantu mnaka ni brave
3: ehu sajagwe
0: imazima
3: dola kusitoli tangone kubantu ba
0: yes ebu
3: tata dulu from Suviro
0: mulangira
3: kajava testa nga alivunza kasira Vincent nga alivunza mirondo katojiru na senkoma
0: we wao
3: kusalunya ndidi
0: ee
3: dani ya muanji
0: wadiyo no sembi ayo
3: ekta kutima seishaji vira sefu
0: mkari baba bantu wange bande pire wewa lukubiza msubiro mbaga na nyo kuredi yobudu kuhuli
4: kwenye ni tata
0: iyo sebo
4: kwenye sebo
0: ee
4: obulamu
0: obulamu bulunyi bozo ubo
4: deni yo
0: iyo sebo
4: wale no kukubia mkuli na
0: ee
4: duwa no kubulire mbera mkuli na mpola mpola
0: aniyonu
4: atitubwa sewa ande Steve ne uvene na vitanga
0: bagamba chi
4: ewe miyaga
0: bana ye muli mtia ewe miyaga
4: ya ona levo se chikubo ote tulivuru unji
0: eee
4: ote ocha chikube chidongu
0: eee
4: nange cha kuli rale kanga ntumireko banu
0: esebo
4: mirako mkulu wange rucha muzi
0: aha
4: ya mkulu wange sekate
0: aha
4: ya mkulu wange gundi daneli
0: ee
4: ya mkulu wange katongo
0: sembia yo
4: sembia yo wabili kati hao genda kuso nyua
0: ee sebo sembia
4: yo mwenye nazi kovia
0: ee
4: ne mwenye nazi na nabu uma
0: ee inane mwenye nazi nabu uma
4: ee chirunji chagbei
0: ee chirunji
4: Chadei Jori
0: Panai
4: Sembi ayo
0: Sembi ayo kati ya
4: Sembi ayo deni yo
0: Inze kanyini
4: Wike nyini
0: Inze basaja wakala manga
4: Awagala wansi
0: Ande da sebo kwe Yadai Ibika baby biko lama kuluga anja ulo Iko lama kuluga Alright. Sabo te mwaula. Kuto ya ule na. Beka juu. Ono kazei boda boda mshida gami. Ntikuwaliwe wale kujui za rupanga. Tabla fariji dani wale kuwede zoro. Kasibada iza kamakani ke mtukula. Kwendi ne dulufu. Echiswera. Flavia E. Mumu Kalegero. Joseph Echibanda. Mna kwetu itu uliza uwe. Yobudu ya mtuwa ujo. Bate tabla fena kari. Nange mubanda bile katie ndongo kese. Kema baka male kuingira jia namba biri. Ndonge nyumwe.
5: Ehudi disimwe siyo na Radio Mundo.